0: Assalamu alaikum Mboki Bawol, Mboki Mbake, and Mboki Touba. Expresso ñewatina ak ay xewal bi ci Touba. Wow, ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone. 30 jours, 20 giga la wax tay. Defal gaaw. 211 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi. Expresso dal moy Sénégal.
1: Touba ci kanam.
2: Yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal. Yow soppé bi. Yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba. Ba yeng ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw néw yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: مسرقني هذه جاي خير من أباد وجل الله مسكري توبابا مسرقني هذه جاي خير من أباد
1: UKAP FM
4: 7h15 ou 8h Map Matna Baye Chibrew
5: Sohna Mbien Djougal Djelati Sakhalim Tanyaw Bindati Djel ko jok ko nyi wakati Ay olof ne nyoy nyi ko jar Soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi weur Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi weur altanet ba gaawu ñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaqel am jariñ ye defu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man férékance bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa ndu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ko na lima mom top mag ni kon duma joom roy lu bax la nek ci ñom deg lu bar yi ndax dafa wer don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu bax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ni fi ñewat don fi way ba ñepp xamar sa su nek na ko waxat bam tuna ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yalna yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma weur na taxaw lu tej sama way yalna yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma weur

ñewaan naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax kumar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daata gulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fakk na nga koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko.

0: kay xamal ni ko bëgg kaddu mag mi ngi doorat ku dégg li ñewal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk secteur bu jotere gelal sa postu tek ika sa 3.5 kay fere kans bi amul sik bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ne ki abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bekku baat bu la reeroon ko jël ika bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok lii nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wérta fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tuddu
2: jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yébul faxand
1: bul ko yoo tujjatoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng monsieur fuñ dajalee woo ji nax ju reet pa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd
1: xàmme naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd
1: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: kon 33 la 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci aw tund
2: 0909
1: jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd
1: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: kon 33 la 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acci aw tund
2: 0909
1: jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci léebul fi xand seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngalee wone xam-xam ku bañ ci léebul fi xand kon 33 la 900

0: Wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baatu wolof mba nga tekki baat ye fa tedd bul ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fum dajelo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fande ma ngi laaj ko amul ngeer lu yomb ndax dang ko jënd
1: akke su ngeen deglo tay ji nu la bi re gaay ba ila ay wala ba
2: mat mat na bay ci rew
3: alaf yaay dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj bu rombe ab dom da koy sukkal
4: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet gunt bant lukki betu
5: ngaxi tukkal ken du ko per ngalal mboccor
3: walaf jaay dane jaay ne gam loxo du ko genné
5: ya sa xottiku guddal sa goñ la
6: walaf jaay neena jeñu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom
7: walaf da wax ne ku fay say bo ray say non
8: walaf jaay neena fetal guma fekke safam tuyam duma jaaxal
9: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
10: bëgg sa mboros baax bala nga tambali sa sal woñ bi
11: la bar wol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te kende ko
12: walaf jaay neena sey du bubbu ba fa la neex su misan
13: tak takal mbop baxalutung bana
14: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
15: walaf jaay neena luy naaw mo neexa sanni
16: walaf jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
17: walaf de da fay wax bokk budul jegg ndigal nek ken munu ca dem barke
12: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
18: walaf jaay neena ñi mëna ko to amuñu baam
3: walaf jaay neena bo gisate tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
18: walaf jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw walaf jaay neena fu ñi fessé te dafa jëy bu gurum
19: aw di wax ni walaf jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war te xep
3: walaf jaay da wax ni atu gaynde forlu tef
7: kuyel ñay bu ñewé ci dé kuyel mbokk wala mu bolé ko ban ban na faaj
13: walaf jaay da wax ni rango ñi ba do la moy sim ci reey bur
19: Cheikh Babou Wolof Ndiaye dafa wax ne ku dem ba ci all ba mere sa baam tax nga rey ko dama yëne ko suuf
13: waaw Wolof Ndiaye dafa wax ne ku folli dubbu wi la taxa falu sa folliku man na la bett
18: Wolof Ndiaye ne la reg moos jeexalut ak mbana
7: Cheikh Abdoulaye mag ñi de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaari
3: Wolof Ndiaye day wax ne ñabu adina uta jërul yoonu torbo atam
18: wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro jaxat war ca gëremaalé xamu law
13: wala su ñay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko di bëtt
3: wala dafa
18: ku xamul mbam de moy foon wax ko gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey nga yaxu yey këtu yax
9: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
5: ku nu rafatale jak fat waxtu warul
9: wala dene aduna de bi tere way def nako lalo
13: wala ngay dafa wax ni bare ndo mba beug ker bu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
14: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca manja xaan nga
16: ngor moy sima dene lay toye fu mbokam di ke mo andak mo ngore bi moy kakator melokan wu ko nekh mel
8: wala ngay day wax ni moy tu lakh geej rankal da yakh rankal lakh koy
6: olof njaay da wax ni bu gop xatu do tul cour jekki jeexna
5: hmm waju ñaaw dekkul fam jëm famu juggé la ciosano
6: olof njaay dafa paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppé du ubbi bu manké itam du ubbi waye bu yéme ép na ubbi
11: olof njaay néna ku sa dembu tabbi do gëssami xéeram jàmbor
6: wala fa daf né ganar bol ko xébal afu ndax makoy balaxel
16: ma ngi dañ dan wax né bopum jaxan day yag na bëkkum ñet té kenn mu so gis mu né bayam sékkel mu dëg
6: wa wala fa ngay dafa ni peppum kepputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté day bu duggul kaaf rek duggu taar
11: ya la wala ngay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
5: rebb ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
6: señu blaat wala njaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala njaay neena man muy daw di meccitu borom xel da koy wattu
11: wala njaay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex sa
6: wa wala njaay dafa ni sacc budul raw jërul yak ay nelaw
11: wala njaay dafa ni
20: señu blaat wala njaay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme toy
6: bëgg yapp bar bu mu la taxaso bu dex wa wala njaay dañi gor du faté ndiek té rusul jëf
5: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
11: so bu dëkke loxo jëf jëf
15: wala njaay dafa wax ni ku juluk sa borom kër yek sa dom
6: wala njaay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
5: waxi wala
6: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wala njaay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
5: photo photo tagalul mbam ak nopi ben nap nem meneesu ci amu pedd am ci ciuj
11: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
6: wala njaay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala
12: wala njaay den nga sum pullo bu la ci yore goj nga wessu ren ba
5: beutep tan jeel na mi def sank lañ
0: buñuy soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
6: ci jëm ci xur wi bu bëggee xam ne nekk ci xur wi na laaj ci fi jóge
5: xobu xel xajul ci gémmiñ ak tef
11: borom konku yëgut borom larmet
6: waaw wala njaay neena daan bu naqaree gunge du ko defal
11: wala njaay neena deretu bopp du moy mbagu borom
16: wala njaay day faral di wax garabuk adina bu meññee bul wat bul gëssam ligal ba mu tàddi nga fa
5: ciwal du tëb doom ja bët
16: judd bu mu jibbat la dañoo dooti di fas fas
15: yelwan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
12: mbojjan fum taxajo do wertu cour di wareel
0: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
5: picci mi ci loxoy xalé yi wërta re picci mi ci kaw taal bi
0: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
11: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro nu rok mos mos nit nu rok siru da gis nga fi ne siru saxablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawaruk mos ci bopam mo gëna noy tawaruk siru te saw tawaruk siru ko sut kele mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
5: yo xam nga siru le
11: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
5: man damay deg ñaara may deg sa ndax ti deg si ndax di deg beubator
11: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddi ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
5: legi ñom ban jam nañ wara nen
11: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gas ci deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmmé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet du xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram mi lu rafet lolu gëdd gëdd ya day wañé ko wat fan yoyu
5: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
11: wa buy nen day yolal
0: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mu ngi leen ubbi buntu bi
2: bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 de 8h ngeen mëna andak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
1: da bala ko xamné ma wax do soxla way kat ba go
21: UKB FM

0: Palu bay mel bayu se mortana lagerem bayu may
1: ñun ñi xamne yalla dogal na ñu nek ay conseil municipal bokku ci témer yi nga xamne dañu leen tan denk leen dekk bi ci walu zahir ku nek ci ñun rek war nga def lo man ak lo mënul ba li ñu warlo wa dekk bi ñu man ko def ni xamne non la ko serigne bi bëgge su ko rafé itam buñu dajé té ki dajé melni ñu jël suñu temps ba mu ma sekk ngir lepp li nga xamne war nañ ko yëkëti ci ay cadeau ci kanam kilifa yi ñu man ko yëkëti ci kanam kilifa yi ndax li ci gëna doolar moy sous préfet bi nga xamne mo fekkone ndaje bi tay mi ngi doga fekke ndajem conseil municipal ndajem mi moy ndajem mu ñëk rawati na ñuy waat Maglu Touba dekk bi mel ni mu mel conseil municipal yu bari tam amna yu ñu wajalon ngir jallale ko ci li nga xamne moy jotaay bi mu waron ci jall ba ñepp jot ci waye mudul jall ndax ndajem mi mudul yegg motax mané li am ñu bare bare ci ñun am nañ ci responsabilité kon nañ ci bayyi xel kon bokku ñu ci li nga xamne ma ngi koy sakku ci mairie bu Touba ki ngitel Serigne Abdul Ahad ka yoon yi nga xamne dafa galankoru ba bu tawé kenn du ko mëna jëfëndiko ci dem ak dik am ay tegg yo xamne sefeul ci ñokay fental sen bop sarayte yi muy dawakatu saradi ñokay fental sen bop yoon yoyu nan ko saytu mbollem yoon yoyu nan ko saytu gën ko topato luñ ca man ñu def ko ngir dembe ak dik bi dina mëna jappandi lolu wax deug yalla mairie Touba man nako wa mairie Touba man nako tayit japp na ne luñ wara def la japp na luñ wara def ndax bari na ci yoon yo xamne oté dañ fay téggi saradi dañ fay téggi waye pour nga téggi fi lu jafé jafé la ñun ñëpp itam xam nañu né magal gi nekk fi suñu kanam magal gu nara metti la ndax man sélu na né régime bi jité réew mi ci ngital son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye biñu jëwé ak légui man gisuguma lu ñu défar ci dembi ak dik bi luñ mëna wax gisagumako gis na né nak ñongi wajal deux fois bi nga xamné mo juggé ci rond-point total jëm yañka yoon wo dafa am luma ci waxon bañ koy doga défar suma joom résumé président Abdoulaye Wade ñoko défaron biñ ko défaré ba noppi am ci ay point 2 manam ay digënté yo xamné ndox day ta ci kom mané nañ ko outal ay yoon ndox mi nañ ko outal ay yoon mu wacc tali bi té lol mënon na nek fep ko xamné point 2 la rek buñ ko daggon fi tolok trottoir bi ñu dagg ko manam yaatu way bi sax mëna ba yaatu ben 20 cm buñ ko daggé rek ndox mi bu taaté ci kaw tali bi day wacc tali bi waye ndox mom li fek muy ta ci kaw tali bi rek xam ngeen day yaq tali bi bokku na ci li nga xamné tam dañ ci wara bayyi xel muy liggéeyinu tali yi waxna ko ay yoon muy liggéeyinu tali ci Touba ndax ginnaw Touba assainissement bi melul ni wara mel amul canalisation bu mel ni wara mel bu doy seuk kon da ci am beurep yo xamne nan ko wara liggéeyé dafa wara wuté ak nay liggéey yenen beurep yi nga xamne ndox du fa ta ta buñ ko liggéey itam nan ko wara liggéey ba nopi itam ñu fexé ba ndox mu fay ta itam am fu muy dem tay borombe konu seigne mourou seyeng fekke da nga jugge fi nga xamni moy wetu gala wetu keur baylat gis ngeen sinway defar nañ fi ben radje mais teewul bu tawé ndox mi day taaja ko mba kenn duko meuna jëfëndiko auto dañuy tegg ci wet ga teggi wo nga xam ñu koy tegg ci wet ga teggi wo waron nañ ci jëm dara ba nga xamne nit ñi dañ fa mën di jaar dem ak dik ndox mi nga xam tam moy taa ci ko teli bobu tam war nañ ci sak pexé tay bo jëmé garas daru muti borom fi ñu wax garabu seigne ibra fofet namu mel melukan wu jéggi dayo la saret pour mu jaar fa bu tawé problème la ado bu ndaw problème la nak dafa am ay pax ñu jëm ci magal li do sun digeenté ak magal ku ne xamne du dara kon ma japp ne mbollem ko xamne man nga yëkëti sa cadre wax ak gouvernement bi ñu jëm dara ci tali Touba yi lu wara mëna nekk la nak li fi tek président Joma yi mi fi nekk li ci ëpp wa Touba la kon war nañu yëkëti sun cadre taxaway dafa wara am waye ni dëkk bi mel ki taw taw su ndaw si mu taw barki dembo ndjay buñ togué croiser le bras ñepp tok di sétan ñen ñi di parparlo ñi nan passif ñi nan jomaay lu bané yoy mbiri politique la yoy nañ ko tekné ci dugg ci dëkk bi yow mi nga xamne da nga nek doomu dëkk bi di dunu dëkk bi kenn ku la wara gënal dëkk bi ci ñooñu mom amul Ousmane Sonko waru la gënal dëkk bi jomaay waru la gënal dëkk bi farcé kenn tam wurtu tax la nga wara wax tamuy jëriñ dëkk bi nga wax bu mu jëriñ dëkk bi nañ bayyi parparlo bi te dugg ci dëkk bi dëkk bi ni mu mel jekul jëruul te buñ ko sétané ba magal gi ñew magal gu metté lan na ra am magal go xamné day nekk magal xam ay catastrophe yu ñu jeex lay am te ñun ñëpp xam nañ né borom bëggewu ko non borom dëkk bi bëggewu ko non ndax li waral défar dëkk bi lepp ngi fi xam xam baangi fi moyen yaangi fi lepp ngi fi kon li ci dess du lendu pass pass xolal travaux yi nga xamne tay mom la cinéma yi di def ci walu assainissement ci wetu gédégué barina mbéd yo xamne kene mënutu ko jëfëndiko té barina ci kër yo xamne amatu ñu ndox ndax tiwo yi nga xamne ño traverser fi cinéma yi di gas doon leen yobbu ndox tiwo yo yépp dag nañ ko ñoñu bu féké ne taxaway amul ba tiwo yoy buñu noppé ñu branché wat noppi nañu am ndox ñoñu fan lañu jëm taru jeex du xaj waxon nako fi dama koy delu di waxat entreprise yi nga xamne ñoy liggey ci dëkk bi fi ci bare bare dañoo yapp wa dëkk bi dañoo yapp wa dëkk bi ndax matu wa yi ñu wara jël ba duñu yakal kenn duñu lor kenn war bok yak gi du bari nam wara bari lor gi itam day wañeku yoy yep duñ ci jël benn matu way nu leen neex lañuy gassé ci mbéd yi nu leen neex lañuy baré nu leen neex lañuy défé buñ paré buñ ko soulaat bitam nan ko wara soulé bu mu deugër damew duñ ko def ay auto ay nit di dawal seen auto mu ci dugg ñuy ngiro lu lay diko paam tay xol lañ dëkk bi ni mu mel tay da ngay changer ay organe ñaari fa ñett fan li nga changer won melni changer wo dara rawati na suñu mbokk taximan yi fuñ tollu ñu ngi changer ay organe lu liggéey presque mu déma ci ay organe ndax lan ay yoon yo xamne melul nu wara mel xol lañ yoon bi nga xamne mo jëm domaine ba marché mam seynou ndjay fofu man na né aw yoon ngay wax mais doto wax tali parce que tali nekatu fa yoon wa yaqku na yaxet amul ben tali boy jëfëndiko ci centre ville bi tali bo xamni ni man nga ko jëfëndiko muy tali bu baax ma japp na lu melni bu amé ñuy dëngal événement bu tolni magal Touba bu yag lañ warona wajal li nga xamne moy yoon yi waxon nako fi ne CLD waxtu wiñ koy wajal du waxtom CLD magal Touba waxtu wiñ koy amal du waxtom tok ba magal gi dess wër yu neew ngay organiser CLD bëgg dem CDD suba lañu wara dem ci li nga xamne ni moy CRD suba lañu wara dem ci CRD mag gi ñew bu nopi legi nak dañuy bayyi ba mag gi jégué auto commencé bari ñuy baré yoon yek di baré tali bi boy xol sa da ngay dem bam yag da ngay wax est-ce que li du sabotage est-ce que du li mom ñukay da defuñu ko ngir len lu saboter magal gi lool lay nduru sabotage rek lay nduru du len lu sabotage té luñu wara dakal la nak CLD nañ koy tel di amal CDD nañ koy tel di amal te lepp li nga xamne itam wax nañ ko ci CLD wala CDD itam ñu ko jëf ba mat bari na luñu wax lo xamne jëf je du mat day manke lu bare bare bare ah ñun nak faaw ñuy wax ñun ke li ñi ñaan moy yalla dimbali ñu ba bu ñuy wax ñu wax li ñu wara wax waxe ko itam ci niñ ko wara waxe donte wax lu jafé la waxe ci dëkk bi itam lu jafé la waye faaw nak ñuy wax faaw ñuy wax ndax dëkk bi ñun ñepp ñoko bokk té bëgg mu baax rek motax ñu volontaire du wax waxuñu pour lén dañuy wax ngir dëkk bi liñ ci wara def ñu def ko ci ñi ci wara taxaw itam ku nekk ci fang ci wara taxaw itam nga taxaw ci way bu féké né ñepp ñu ñoo tok croiser le bras de setan boy xol dëkk bi da naka dembe dëkk bi day melni amul benn taxaway xam nga buñ togué bañ né magal presque li ci dess wër ñu bëgg défarat digënté manam fi nga xamné moy rond point total dem yañka gis ngeen radio bi nga xamné mom lañ def ci bo joggé rond point héliport dem rond point Touba Ndiarim radio bobu ñaat yoon la ko wax ñun wax deug yalla duñ ay ingénieur duñ ay spécialiste duñ ay expert mbirum tali mbirum dem ak dik jangewuñ ko France jangewuñ ko fenn waye liñ ci wax nak kenn du ko mëna dindi bërepp bo xamné dafa am tata mu wërele fi day ta bokoy def radio ba dafa wara dem ba genn li nga xamni ni moy tata bi lool moy tax radio ba bax mais bu fekkene da ngay radio nga xol fa nga xamni ni gouvernement bu bax bi fa la yeb nga sof radio ba bu ndox mi ñewé mais digënté ba day dag digënté bob bu daggé nak danaka radio ba do ko am bénn ndari xaas bu bari lañ ci def danaka kenn mënu ko jëfëndiko bu ngeen rombé rek rond point héliport dem rond point Touba Ndiaré radio bañ fa def presque kenn mënu ko jëfëndiko ñaata radio do mel non ci dëkk bi bari na tay radio bi nga xamne tam mo nek ci yoonu guyi saw alam la même chose def nañ fa radio mais dafa melni defuñu fa dara ndax digënta radio bi ak goudron bi daggan na nek kambu yu xor yo xamni ni tay boy xous ba c'est auto na ci risque bu day auto bu ndaw la man nga ñak quartier ñaata ñoy yaqulu ci dëkk bi ñaata nit ñoy yaqulu ci dëkk bi ndax xéet radio yi nga xamne daf leen di tromper té ñu mi dal ñi ci ëpp minu ñu dëkk bi dañuy yow gis mu am manam tata bu yam ñu jaar ci biir du xous défé né radio bi mom ni mu baxé non la continuer ngay dawal sa auto bu yag auto bi na tél sa quartier tok kan mo lay fay kan kon yoon yi ci dëkk bi lu mata taxaw la lu mata sétlu la lu mata amal ay taxaway la ndax nit ñi nga xamne dañu dëkk ci dëkk bi di jëfëndiko yoon yi am nañu problème ci dëkk bo xamne dañ ne moy deuxième ville économie loolu lañ wax Touba moy deuxième ville économie nek itam dëkk bi nga xamne événement bi muy organiser par année moy grand magal Touba moy deuxième événement religieux bi ëpp lu muy dajalé ci ay mbolay doomu adam am yenen événement religieux yo xamne daf ci ay toktolu durant année bi yépp waye taxul nak taxaway bi ci dembe ak dikki bi mel ni nga xamne non la wara mel kon jot na nak dekk bi di Touba yoon yi ñu taxaw ci nak taxaway bo xamne taxaway bu mag lay doon dafa lajoon sax président de la république ci bopam def ndaje mo xamne daf koy def spécialement pour yoon yi xamne mo nek ci bir Touba deug la amna ay étude yo xamne suma joomul banque mondiale moko fay cabinet bu ñu wax ci tek mo yoro lol diko saytu bu jeexul itam li ci dess beretul waye ba tay gisaguñ dara lo xamne def nañ ko gisaguñ dara lo xamne tambali nañ li fi nekkone ku su new yaquna te kenn defratu kon gouvernement bu bes bi fi nek ministre des infrastructures de ci fal na ñew nak xol dekk bi te djublu ci yoon yi man day wax deug yalla li am sak ané donul lo xamné man luma gënal la tok ba magal gi djégé ministre bu nek di ñew ci lo xamné da naka dañ na magal gi aksi ñew ci sëriñ bi ziaré def say déclaration dem lan lay jariñ dëkk bi lan lay jariñ yoon yi jeriñul dekk bi dara jeriñul yoon yi dara kon nañu téla dik defar yoon yi waye ni dekk bi mel ñu bëgg tok di sétan dekk bi ni mu mel bañu ag ci magal gi magal gu metté metti lañu ra magal té damay wax né bu fekkone né magal gi bu jallé dañ def évaluation wa dekk li day évaluer dega yi nga xamné amna té giddu ci magal gi kenn du xam nu mi toll ñaati nit ñoy accidenté ñak seen baket ci biir dekk bi ñaati nit ñoy accidenté jaar fa ñak seen tank ñaati nit ñoy accidenté ci biir dekk bi jaar fa nek ay handicapé kenn xam lu mu toll kenn mu laax nu mu toll ay dégâts yu du jeex sarade fu leen neex jaar fu leen neex taxaw taxi man yi particulier camion yi danaka pecc xolay doon ba mag gi ya parce que niñu wara jëlé transport bi dëkk bi danaka man naane duñ ci sax wax pecc xol la dëkk bi doon ak ñi dëkk bi mel ci yoon yi nga xamni ni melni ni mu wara mel kon il est temps nak ñu dublu ci wax ci té def té par parlo gi tam ñu bayiko té xamna ñun sëriñ bi lañu am kenn wurno gënal sëriñ bi dëkk bi lañu am dara wurno gënal dëkk bi di jullu ci dëkk bi ñun ñëpp di wax ci dëkk bi di def ci dëkk bi ndax dëkk bi dembe ak dëkk bi melni nga xamne non la wara mel waye ku fi dëkk tay baye xel yoon yi di nga am njaqare ci magal gi nga xamne mom lañu dëgmal magal go xamne ay milliards la ci état bu Sénégal di gagner magal go xamne aduna bi yépp pays yépp dañ ci gagner ay milliards bobu dëkk waye dafa mëna taxaw dafa mëna topato ba alu ma ngi deg rek mu diko wax ñaata sare ñoy duggu ci dekk bi yeppay fay camion di fay taxi yi fi nek di fay auto yi ñepp di fay li ñi fay fan la jëm trésor public état bu Sénégal di gagner ay milliards ci magal Touba ay entreprise lu jeex di intervenir fi ci Touba te do gis dara lo xam dinañ la entreprise bi mo fi def li do ko gis amul benn tali bo xamne di ngi ko gis benn maître tali bo xam dinañ la tali bi entreprise sangam moko fi def do ko gis sino yi nga xamne kene eppulen fi ay intérêt sax man gisaguma luñ fi def man newuma amul way gisaguma ben maître tali bu ne li sino yi ñoko fi def gratuit kon il est temps nak ñu waxtane nak li nga xamne moy dembi ak dik bi yoon yi kon li lay waxtane tay ndax dama ci am titang ju reuy am ci ñakar ju reuy ci magal gi nek ci sunu kanam coono ak jafa jafa yi nga xamne dina ko jural ñi nga xamne ñoy magal bu fekkone ne dañu évaluer dima ko waxe leg mag bi dal dañu évaluer li nga xamni ni moy dégâts yi nga xamni amna ci magal gi kon lu bare bare di ci jaar ay matu way waye bat na ci ñoo xamne magal gi du genn seen ay salle climatisée lañuy nek buñuy genn 4x4 bu baax lañuy war danaka dañ leen di escorter li nga xam ci dëkk bi du bari duñ dund choone yi duñ dund jafa jafa yi duñ xam dara ci jafa jafa yi nga askan dañ ko jankonté ci magal gi man arji rek la commencé magal sama kër mais chaque année dafa nan yeen do dox jouru magal di dox di def ay constat yu bare bare yo xamne tay am lu bare bare buñ non day am ci dembe ak dik bi magal sa nga ne dedet lolou munu nek da nga nan lolou munu nek ci magal gi wala asin da nga nan lolou munu nek fekk ne mi ngi am ci magal gi kon nañu organiser wat yefi tegal mbir mi ci anam gi nga xamne ci lañ ko wara tek baye wat xel serigne bi baye wat xel dik bi bay war xel itam bisam bu mag bi nga xamne beur na ci ñoo xamne nak magal gi nu ci gagner am kom kom rek lañ ci xol man ñaata la mëna gagner ci magal gi lool rek lañuy xol waye nan lañu mëna def ba dëkk bi melni wara mel seen yoneeku nan lañu mëna def ba gagner lu jeex ci magal gi kep magal gi dal boy xol danaka sax ñu ci bari foar lañ ko jappé seigne cheikh amad da koy wax tay boy xol panneau yi nga xamne moy panneau publicitaire yek yoyu da nga nan bo xamul dara ci dëkk bi ngay gan wala nga joggé bitum réew da nga nan xana fi mom foar mo fi am bala nga gis ak dara lu mandar go ci sëriñ bi da naka nga rombu ay 28 côté yoy tableau yi nga xamné wa comité d'organisation bi dañ koy def waye fo dug fo jaar di dug ci dëkk bi rek ay publicité ngay gis yu kenn xamul ngay gis ta yoy yépp limi duggal ci ab xaaliss kenn xamul lum toll mais da naka do gis fenn fuñ ko duggalat ci biir dëkk bi gi dekk bi mel ni nga xamni non la wara mel kon dekk bi ni mu mel ñu bari am nañ ci responsabilité rawati na kilifa yi nga xamne ñom la ko sañ wax am nañ ci responsabilité mu jot nak ku nekk nga xolaat sa digënté ak sëriñ bi xolaat sa digënté ak dëkk bi kon mbokk yi dañ leen dal ubbi ligne bi rek ci 33 976 0909 33 976 0909 bu ko defé itam ngeen indi seen gisiss ak seen xalaat ci thème bi nga xamne mom lañuy waxtane tay muy yoon yi nga xamne dafa nekk ci bi dëkk bi ak su neew té lepp yaq Touba xam ngeen ne dëkk bu manki ay tali la man na amul sax 20% ci walu tali 20% waaw dëkk bi xam ngeen ne dëkk bu manki ay tali la ndax fiima tok man na ma wañi mbolam tali yi nga xamne ño nekk ci Touba fiima tok man na ko wañi kon xam ngeen ne dëkk bi bari ay tali Touba superficie bi ni mu toll Touba ni mu yaato nga mëna tok ci digënté bu gatt nga mëna wañi tali tali bi dox digënté bëpp sangam bëpp sangam han xam ngeen ne kon dëkk bi bari ay tali ta tali yépp yaqku nañu kon bu fekké ne tali fi nekk ku neew dañu yaqku té ñu am ay événement yu bare bare bare ay événement yu mag ñu amar itam événement bi nga xamni ni comme nima ko waxe sank moy deuxième événement réalisé ci adina bi té digënté bu neew rek inshallah moy nekk premier événement réalisé mom Touba wayé ban jeexital la magal Touba am ci manam dëkk bi waaw ban jeexital milliards yi nga xamne dañ ko tuddu ci mag gi muy ay milliards yu bare bare bare ban jeexital ndax man magal jallagul ñu ne ah li ka def nañ ko ndax ci magal gi la juddoo defal nañ tali bi wala defal nañ yoon wi wala nang dara dal lo xamne ni lo xamne dafa aju ci yoon yi magal jall ñu ne def nañ ko ci lo xamne ci magal gi la bawo man xawmako man kon revenu yi ana revenu yi ana li giddo ci magal gi anam fal du assalamu alaykum assalamu alaykum ah mbokk duré fo wone ni ngi tuub de dama faté yor écouteur bi ba lan mbokk meema touti rek ma tal ebi bi ci téléphone
0: ami a tu gaaw
1: allo
2: wa mané assalamu alaykum
1: Malikum salam rahmatullah
2: ma ngi lay ni di la ziar
1: jerejeuf
2: da ñaanal fan bu du and ak leen gëna
1: jerejeuf
2: te di nga wax
1: hmm
2: yalla nang ko wax ci aljana ci dara ji seen duwa
1: hmm
2: nga yag ci lol
1: hmm
2: li nga wax moy deug
1: hmm
2: ba no pita magal ak daawu de man gis na ci lol
1: hmm
2: dama du wax sama
1: hmm
2: ak ta bor na
1: hmm
2: tak deri ci dekk bi
1: hmm
2: ñi joge ci all bi dañ ëpp yër mané ci dekk bi
1: hmm
2: ñom ño xatal yoon
1: hmm
2: tax rompoy yi ak mbéd ñi sak yépp nga xamné ay baara lañ ci def
1: hmm
2: ta bo ñëwé bo joxé ñaar ngeen téme bi ci bind la ku joxé wut ci ñu ñu dëppal
1: hmm
2: lool ma ci sama bëj
1: hmm
2: kon nak war nañ koy ci way ndax ñu ci kërëm nekké mu wara jéggi bédd ni jall da ko wara bayyi ci
1: hmm
2: waye sak seen bi bëpp ya ay baraat ya du mag mu nañu defal baraat tejj
1: hmm
2: ñu ñew ak saw nak wala saw wata bëgga dem ñu defal
1: hmm
2: ñu bi da di ñu fi defu dama koy def
1: hmm
2: waaw ñu gan ñi sa bo waxe ñu na demal ci sama xéx na ni
1: hmm
2: waaw kon nak lool war nañ ci wax
1: deug la
2: li nga wax nak ci politique bi nga xamne ci dañuy par parlo
1: hmm
2: loolu ñu gone yi kat mag ñi dañ ñu gëna gëm seen Touba
1: hmm
2: ray bi ni fi xew ak ma ci ci bo par par lo ñu ñoo wara futti ci buñ ñu defalé ñu defal suñu bop ñu defal suñu bop
1: jërëjëf
2: ma ngi lay jëf ci
1: la baax jërëjëf jërëjëf
2: yalla na nga yagga wax deug
1: amin amin jërëjëf ñu sant ko bu baax gërem ko lim wax rek non rek la démé juma ji suñu mami ndaysan ñoko fi def ñu ngi ci taxaw rek suñu mami suñu baye ko def malikum salam
3: ngay ci arba
1: jerejeuf ay ko ba tour wi
3: abdullah tane tara mam bala
1: bay lahat
3: ne ci ara di ñaanal guddu fon ko and ak
1: jerejeuf bay lahat
3: amin ni sa amati na solo
1: alhamdulillah
3: non nga waxta ci magal Touba de bu ci way mala wax rek boy mbokk de ndax xamna na jafé jafé amone dal ci magal Touba de mom wona ci defam ñan bu baax baax lool wax ci mbirum yoon yi dal
1: day yok da ngay gëna graw
3: ren je lool nga wax non waxal di sa lool tay ndax lool nga wax non tay waxan nako de mo gën xamal nako mom ndax da nga wax sax daaw da ni da ci yoonu Touba digënté opération xamna ni yoon wacce ni ni ni botté ni saaka ni ko dem lool na mo wona ci wax mom defal yoon yoy wax nak ñu fakk yoon yi yoni auto yi aw yoni ya xare yi dañ ci mëna daw yi defal ko dal war nañ ci jëm mom waaw defal ko bu baaxa baaxa baaxa duñ am yenn def da da am ñoo xam do fitna jox ñu nekk entre toi bi nga xam ñu ñoo nak mesure ñu xam am na jafé jafé yu bari ñu ci entre ñu bari dañ koy xam
1: deug la
3: tay jafé jafé
1: lañ dess
3: ndax xare yi fiñ tooni bo dem digënté mesure ak Touba fi ne xare yi buñ fakkut yoni da naka xare da bu nga dem Touba rek bu nga jatt daw yer da nga am problème ndax yor defu ñu ko ya wala fakk yoon ni ndan def ci ay jamono fakk yoon bam leer nañ nga xana xari den ci mala jaar ñu te auto yi dara ñu dem ci fakk garab yi ci wetu telib yépp fakk li bay yoon yi ci lodal boko def dana am sol di fatti wa deur ko for mexere ma ngi ci dara bi may wax ni deur ko for mexere ni di may romb ci ay auto ni
1: waaw
3: di dem dañ ko wara fakk du ya sama bu baax la ko xamne ñew nga bo joge ndiarim dem jindi bugut dim bugu nam dank sen ñew yeer yi ñew non ñew Touba Fall fa la nexé bo jëmé Daru Karim mom fa la nexé rek mu nga jël ci am di raara jëm nexé rek ñu kuppé ko ñu opération fa dim Daru Karim ba tundé di do non nit mën nga fa def ci magal bi yoy fay déwé sama yu baax rek yalla na yalla def deug top
1: amin
3: ya ñaa gudd fa ko and ko jërëjëf
1: amin jërëjëf ñu sant ko gërëm baye lahat donc ñu di nuyu wa messere mam balé yépp señ Fallu Diop Ngabu ñu koy jaa assalamu alaykum Salam alaikum.
4: Waalaikum salam. Sun pap fek.
1: Wa ku teddu ko kan la?
4: Pap Malik.
1: Ah, Pap Malik ngom.
4: Ay jam baax wa.
1: Sama xarit ma ngi lay nuyu di nuyu Seigne Alsan Fay.
4: Ala tegg la fek.
1: Seigne Aduma Diop.
4: Tegg la fek.
1: Bok yep rek.
4: Ok, jerejeuf fek. Waxtan wi amna solo fek.
1: Jerejeuf.
4: Wa Sun pap. Xam nga gis nga lo wax ci nawet bi ren rek dana gëna metti. Parce que lay na Sun pap.
1: Wa.
4: Dëkk bi dafa am ñoo xamene bi dañu bayyi seen biir kër yi sax mais dañu gas sport ci mbéd yi té lool gan parce que bu ñëwé du xam naka la bu jëmé tégg rek mo na dugg ci lool
1: ni ngi dugg ak kambi yi gas ci mbéd yi non yoy yeb dinañ ci ñëw di yoy yeb dina ci ñëw té dama tambli ci tali yek yoon yek yoy rek mais dina ci ñëw inshallah
4: ba paré pa nga xol yoon ci tali yi ngay gis ni li ci upp yi toj rek fo dem rek da ngay gis ni amna ndox muy genn ci kër di wala nga am ci kaw tali bi
1: waaw
4: lu ci bari rek bo xolé ding ko gis ni
1: wallahi
4: ba paré dëkk bi manam pap tek man tali yo ci gisip dañu muuma
1: waaw
4: manam muuma ji moy giso benn panneau bu mëna wax ak yow
1: amul signalisation horizontal amul vertical
4: moy muuma ji
1: waaw lay muuma ji
4: normalement mon na la len fi leg limé do am ben lu lay expliquer te tali normalement bo ci nek yow kenn di dawal sax auto sax tali bo ngay waxtan ak mo mais amoko Seigne Pape bëkk dal li moy mëna xamal né nawet bi rénd ku fi xamu dal soyé bo baña wacc ku joggé Dakarou jëw
1: amo pexé fa nga wacc
4: ah wa mais so waccé xamo fi tam nang ci mu ci def rek Seigne
1: Pape lolu amon magali yi jall amna ño xamné seen auto ci ndox mi lañ magalé dañu wacc seen ay bagage ci auto ba bayiko fa
4: ikel waye Pape Seigne Pape dañ né bop bu tuté sédd mo gën bop bu reey tay mer
1: Pap Malik
4: wa
1: wala asim bu fekkone magal Touba ya ngi genn di circuler di dem ci yene beuri bi di xol da ngay joy bu fekke beug nga serigne bi deug nak beug dekk bi da ngay joy yow joy ngir xatch ngir ñi xamne serigne bi da leena jaral lu ne ñu bayi seen lepp ngir serigne bi ak li ñi dacc ay ton ñepp tok di len setan da ngay joy la wax joy wala asim
4: billahi Seigne Pape lol ngay wax xamna ba man Seigne Pape damay genn de bamay genn duma tok ba pare manela di nga joge Dakarou daw fukki minute ñew ba exi Touba do meuna exi def 2h de temps nga def ko ci yalla ci surtout ben kuy meuna jaar national bi sax bo ñewé ba ñaaré nga jaar route national bi sax lay bëgn nga jaar
1: Magal Touba yi fi dess na Magal Touba organisation bi dess na lu bare
4: bon daf fa metti Seigne Pape ba
1: kenn organisation dess na lu bare dekk bi Touba ni mu mel ak ni ko wara wajale ci yu bare ba ci wanag yi nga xamne dañ ko wara di def sax ci yenn bëri bi nim fay tou maranké non
4: voilà on a dit non Seigne Pape légui man exemple djugina benen deuk ñewna ci Touba kan la ci ñewna ci djuma ci arrêté warna tour lox légui Seigne Pape muy dug
1: mom dal ko wax ba am nek ci dara dal ya ngi profito manam tabax ay keur yu rafet war ay ay auto yu rafet ak ay soxna yu bari sen bop rek sen bop
4: dal yalla yalla guddal fan wi te
1: wi rafet ba li
4: ngay yene xamna na ngay tan yeurem na la lol ndax li ngay yene do ko li nga bëgg dëkk mel du ko mel
1: way yeguma ci dara nak na señ bokay defal yeguma dara gi ciowne
4: no do ko yegg manam do ci man ko xam na nga koy waxe sax mënu mako xam señ pam ndax yene ci ngi am xamna reey da te ngire nak ñeneen am nañ ko ci waye dal pour mu jaar yoon señ pam du yomb du yomb ci tam
1: jerejeuf
4: yalla na yalla defal jam señ pam
1: amin amin jerejeuf ñu sant ko gërem ko bax may ziar oustad sidi si soxo di ziar wa al azhar yeb di nuyu señ abdou diouf
5: assalamu alaykum
1: alaykum salam rahmatullah
5: baba
1: waaw ku bax koku
5: yalla yalla guddal fan yi
1: amin amin amin
5: bal ku di lu ñepp ma ñaari ko lu
1: hmm
5: mustafa na def
1: no ngi sant bu bax sant bu bax
5: am da señ pap lo may deg manam bu ba gi
1: hmm
5: woon na may fi jaar dina am ni indépendance bu lay gonna yi nga xam ñoo fi jaar
1: hmm
5: lan wara def Touba di fu
1: wallahi
5: di fu ñuko def bu ko defal dekk bu ñeen li
1: hmm
5: nga ñi fi nekk ni kene doon kërté gu nga xaw goor goor ci asna baay fi ñu manam we ko sonu goor na bu dik la war ci Touba yang koy def kon dekk bu lepp ñi dal ci man
1: wa ñi wara ñoo mëna jëm dara xana xana
5: bo mu dafa tegg bes ba nga am dama yaaka ne xana ci ñaari at yi jëm doon jëm dara dara ñu asna bi asna asna bi fi ñu jëm ko fenn ndax gila ñu bi ba legui ni taxawagun fi dara dara la taxawu ñanga ci matière bi ay ay moode ki ay nangam nangam yi dindi mais amu daru fa dem fa waxe gun pour mu ki canard ba ñu koy def ñu jëm te ko nit la mais gas da fa yeex ben ci do nga fa nek ci dimanche sax lu biir kon kan nga am nox mi mom ndox mom day gëna ñew ba lolu jallu gis na fi ni han
1: man xawma ziyo lañ koy xawma moy xet sport bo wara am ci 2026 bi ministre de defal dañ koy genn muy dem ci ay stade fu bari mu difa dem di xol ay
5: stade
1: man do Touba mo gëna yoyoo
5: lu nga def ci gëna lañ la daam ñi nek ci dekk bi ñu ko wara dox gëna bi dik manam legi def li ngi fa def lolu ma amu ci gëna yeek jall ciona biñ daj bepp nak lolu dong la ay situation lañ Touba gi fi genn dem ci caisse gëna kenn xum tool mais bu ndike re ñaf ñabal dina xilwa yi man fekk man ngay ma dekk wallahi dala ci ngay do nek ay itay la fi andi wala ay espagnol ñu leggey ñu dekk leggey bu baax mais ci way dañuy tay xam nga dag ay ci wo pare bay ko dem han dekk bi ñak ndox te buñu bari non nek fi ñam ñam ah liñ fi defal han keur bay la da nga leen lañ ko def yépp ñu ko dag sandi ci way japp ñu comme ay manam ay ñu xamu dara lu tax dañ ko jël seen ndox jox ko ay europeu yo xam buñu dikké leggey dara ko europeu buñu dikké buñu leggey bo am ak tawu yoon fañ jogo ñu leen sanctionné tam joge ñoo leen di tek ci yoon lool affect na lu def mais te li nga gis ñi ñet ñi ñu ko def ci kaw su ko def bu tay ñaari fa mu yaq ñaan lu gën la joy yoon dara
1: wallahi
5: ak ci dang kay wajal defal kay territoire dam yeeku ba mu normal nga def ci ay xeer yu mag def bëgg ko bu baax lo wess bu baax mais dar lu bëgg
1: wallahi ndess
5: bo gis dikke fi keur ka bu gëe wala gëd ci yoon ngi la neen wi wallahi taram jëw do lay japp té dëng dëng dëkk bi nak dëkk bi secteur yëpp am problème
1: jërëjëf
5: muy transport bet te li ndox meg amul dar lu amul lo xamni amul problème lepp am problème agal gi ñu dem woon na fi ndam ci digg na mais day gëp day gënal day war han day gënal day war ñi tek ci dekk bi ñi waral di jënt yeen ñoo di jënt lu waral di jënt ko na dam ñu leen ci nekkal ñoo ñe nañ dëkk liggey dëkk señ Touba bi
1: ñu ci bari sen
5: nagal gi tek joon nagal gi bu ñuy defa tara bu nagal gi ñeeso da am réel yu sambi lepp
1: jerejeuf ñu sant ko gërëm ko ñu ngi doon woyé ñaari pono di suñu fidèle auditeur ñu ziar wa ñaari pono yépp wa fetto ngiraneen bayiwu ñu pandamatu keur ñet ziar ñet assalamu alaykum
6: allo
1: allo
6: allo leendo
1: ñoo ngi sant bu baax
6: ñoo ngi ci jamm
1: wa ñoo ngi sant kañ tour wi wa ñoo ngi sant bu baax
6: sama tole
1: no ngi sant bu baax
6: ah señ bi da wax dañ yalla li ngay wax mom bax na trop waye dekk bi dafa am lu bari lo xam dañ koy wërele mais ab dekk ab maire moko wara defal maire bi mo wara defal dekk bi mo wara taxaw ci kenn yi defal ko ba ñepp xam ni defal la dekk bi mais tey ci xam ni contel milliard daaw maire daaw jeeg mi daal daawat ci gol de raison lañ ñu dimbul ngir yalla defal dekk bi ndegal milliard bi dugg dekk bi gënal dekk dem fenn kenn xamul ngir yalla lolu parce que fo rafi wax nek ñak ndox ñak ndox
7: ni gas forage dañu ko xana duñ do ay insir mais pourquoi yo bu ne dañu wara gas forage fraang rek gaay dañu la bagage def ta nga dem len ci gas dem len wala ñu gas forage forage kenn ko gasse non forage da ko xol ci ci ko ko ndax xam na ko xol amu ndox plat ñu ko gas am nab da tam nab bi ci toa ñu nan nab nab nab nab forage
8: assalamu alaykum
7: nab forage da nga dem
8: waaw ñu jéglu mbokk mom émission bi nak émission transport la lepp lu aju ci denbi ak dëkk bi ñu ci waxtaané leneen lu mëna doon rek ci lu jëm dëkk bi kanam da nañ koy faral waxtaané fi mais émission bi tay dembe
9: gëlu
8: waxtaané assalamu alaykum
9: waaw señ bab
8: waaw basirou borom daru
9: nagay tay bax borom daru la
8: waaw ñu sandu kay sandu bax
9: alam da ñu lay ciar wër wër
8: jërëjëf
9: ah di contant ci émission bax bax
8: jërëjëf jërëjëf
9: ané tay ngay waxtaané ni muy lu jëm ci walu yoon yi
8: hmm
9: pa mal importance Touba la quoi ndax Touba mom danaka comme ni ko waxe rek meun nañu wax ne yoon yepp yaq waaw yoon yepp yaq surtout nak yoon yi nga xamne ñoo gëna nek ci biir dëkk bi lu demé ni côté marché local bi ak ci côté Guma ji ak comme suñu do doon wote sank yoon di jëm kër ka bu nga xamne auto abattoir bokk la nek ak daral bi am Touba mom ba la wax ne yoon yepp manam ci xamne nak ministre bi am mo leen denk lool ak euro effet tiri moy
8: moy
9: dëkkal wa dëkk fal mom ministre bobu ñu dégg mom dama japp na dafa waral ñew Touba def constat ba ngi Touba li ñu wara défar mu bare Touba nek deuxième ville kon japp na né wër ko mëna baye Touba mu mel ni ci ay tan yu bon lo xamné ni bëgg réseau ministre bi wax né mom la wé
8: ñaari add ni la mel
9: wa ñaara mi mom mi fi bëgg yaag ta bo xolé même bo jëne janatu non la mel encore wa bo jëne janatu encore non la mel li dañu bëgg ma am dëkk fal mom mu ñew Touba def ko sa yo ñu ci wa defar mu nga xamne ñoo ngank dekk bi te yu yara mbir mom mu tok ak ñom ci ko ñom waxtaan pour taxaw ci xamna di nga def maga sax jamp na mais bu yag lañ ko waron def ci na Touba nak ba ñu mëna defaral lañu baay bi ma wël bi ciup nga nek ci kaw teli eco de circulation bi
8: tay
9: tayel tay tay buñ dam di tay tayel la ngay defar bu baax
8: tayel
9: na ko Touba bu jexé rek lañu wa kuma Touba liggey ci yoon yi nga xam dafa am accès ci bir dekk bi
8: okay
9: Touba won lepp luñu fiy defar bu magal bi jalle un mois bu ko dépasser ba ki ba gani dem war na mëna commencer liggéey lool nak jamna né ñi nga xamné jité transport même bu dété xal ñewut war nañ ko bindu woko war nga ay gën nga ay dab yo xamné dañ ko fi wo mu ñew di and ak mom wur Touba jambar ko am dëkk xam nga ñafa nekk dama dina war di jambar
8: waaw waaw
9: wa mo ñi nga xamné ñoo ngank loolu dañu war di jambar
8: deug
9: la waaw loolu ma la fi doon wax it tamen xamna war nga di def ko sa bu magal yalla di ko defal bu xatte magal yalla nga waxtan ci xaga ba Touba am technique transport bo xamne ñu ngi koy saydul seen bop war ñu bëgg def transport ndax auto bi def transport Touba bu wuti ci technique fenen lu ngi ko defal ci auto transport wa comme ni mala ko dindi won ci auto yoy non nga xamne dañu def bank bu gën bobu lool war nañ ci wax ndax auto bok boko saytok fi finaaji war tok mu yam ci bir auto bi gatta son la war mëna jël wala wala 5 lool ñom bu ko defé commission bu mel non war nañ koy mëna xayma bo dañu jël auto ci ko tok ci kat def ak porte mu tim ko nga tapu bank a bu ci ko jé rek mal fiq ci ko lol man na ray nit
8: deug la
9: wa yoy bëgg nañ tamit tan bu baaxa baax yo ga routine auto yi dafa taxaw yapp da nga am pas de responsabilité ci lolou baana jëre jëf
8: jëre jëf ñu sant ku baax basirou borom daru xamna bu ñëwé ki transportu magal gi ci walu auto yek ni yebek ni wacce dinañ ci yaatal seigne abdoulaye an mi ngi koy wax légui ndaysan daw nit ñi def ay choono yu metté malikum salam wa rahmatullah jerejeuf
10: waaw di wax ci yoon yi rek xamna Touba fi doon ni won ku ma la genn benn yoon bo xamni bu yoon di joge mbacke ñew ñew ci juma ji benn yoon bo xamni man nga fa jaar dem ci juma ji bu ndox amé man yaakar na xawma bu amé ni xamna ni bari wu légui lool nak mom mom defar teli fi doon ni ñi nga wax defar teli mais da naka defar teli du am benn jeri da sa li bo defar ndox ma ñew taafa yaqaat ko amu ndariñ li ñu wara jëk def moy fexé ba point ba yoy yëp ñu def fa canal yo xamni ci même buñu bëss waté refar télévision ndox ma du fa taa ba yaqaat té wa fi ndol lu mel fi tolok lekku fi tay buñu non defar télé bi defar télé bañu taaf ko def bu ginaaw suba bu tawé ndox ma taafa télé ba
8: tojaa lañ ko def radjé ñu def ko radjé
10: waaw waaw waaw war ñu def ko radjé
8: waaw
10: té itam def fa jaay radjé yi defar buñu ko defar nañ ko wara déméré da naka mo fay ñoy
8: ngi sa fi radio yo xamne mom la yalla xam doyal
10: waaw mok baye ñoy xam lepp dañ koy def radio bu baax mom bo xamne ci mom day répondre ci ting yépp yi mo wara am mom dara baax waye te li da fi gëna tan gi mom dafa fi ndox mi taa ba ndox du taa ci kaw te li mo gëna farata yaana defal te li da te li bo fi defar te defuro ko ndox may taa di su tawate day yaq rek na teul mo munte teyam do
8: deug la
10: ñi lañ la ziar baax na tay rafa lu baax sa tawaji
8: jerejeuf ñu sand ku baax gërem ko limu wax deug wër la ndax teul bi nga xamne mom lañ waji defraat ni muy bi jëm yañ ka on deug même buñ ko defraaté tay tayal ko ci magal gi tam bu mag jallé newet bi bala jeex mu yaquwat ñu yaq fa ay millions di jeex vraiment lolu amul njariñ nañu def ay étude yu baax yu woor fu ci nek ñu xol la fa wara nek ñu def ko fa amna fo xamne mënañ ko def tali karo amna fo xamne mënañ ko def radio amna fo mënañ ko def goudron fu ci nek ñu xol la fa wara nek ñu def ko fa te def ko niñ ko wara defé mais wa deug yalla lekum khas mi dal bari na ci dekk bi waye defar bu baax nak bu mucc ayib lu jafé ci dekk bi tali yu bari gis ngeen ne buñ ko liggéey du yag dara mu yaq dekk bi amul plan de circulation da ngay gis ay rubrique yo xamne dañuy yapp ci ay tonne day dis top te fepp lañu jaar fuñu bëgg jaar fi wër juma ji rek lañ leen téré transport de marchandise waye fénen fuñu fofu fuñu bëgg jaar fa di jaar ci yeen tali ak ay poids yo xamné wa dëgg yalla jaadul lool lepp nak da fay lo xamné luñu wara taxaw la fimu né da nak mën na né liñu wara wax duma né wax nañu lepp waye li ci ëpp wax nañ waye taxaway bi rek mo dess dëkk bi nak bari nañu koy tuddo diko mbubo di jariño dëkk bi waye naxuñu kenn seen bop rek lañuy nax nax sama serigne ba cheikh abdullah mbacke yalla nko yalla fayal daana wax ne serigne bi kenn mënu ko fiir ba japp ko fenn ci lu liggeel ko ngir boko bëgge nax ci lu liggeel ko day melni gumba go xamne day fiir ndiaccar bu defare fiiram bam jet jek mu tek ko ne di deglo sil manam ndiaccar lu def len du del fiir ga tel ko ci xarantay takam bu jegge fexi ben jeegu rek mu dal koy japp kon serigne bi ci liggeyel ko rek lañ meuna amé ak li nga xamné moy ak payam li doy war nak deug moy dekk bi dafa bari ño xamné manam ginnaw bu leen serigne bi tawfexale ñu dekk fi ñu jox leen ay responsabilité ñu wara taxawu dekk bi taxawuñ dekk bi seen bop lañuy taxaw nekkun ci dekk bi ci seen bop rek lañu nek kon dafa jot itam responsabilité yi nga xamné dañ koy joxe muy responsabilité yo xamné momelu dëkk bi la ba képp kuñ ko jox da nga wara nekk ci yité dëkk bi lo man ak lo mënul ñu diko xol bu baaxa baaxa baax diko sétantal bu baaxa baaxa baax ndax li ñu dal nak ñaaré nga gis ko xamné wala nga dégg ko xamné day jël lepp xëp ko gouvernement fekk na dédét gouvernement amna ci lo xamné amna ci responsabilité waye bari na ci lo xamné nak mën wa dëkk bi dëkk ci dëkk bi ñun ñoo amé responsabilité ndax ci yoon yi rek boko xolé comme niko Pape Malick waxé légui day gis ko xamné day gëss kam gu reuy ci wétu kërëm duko utal ben mandarga ni ci daanu sa

0: ñu ngi nuy ñëpp di ziare ñëpp di jiital ci nuyo bi ak ziar bi sahibul fadila serigne muntaha bashir ñu ngi koy nuyu bu baaxa baaxa baaxa baax te diko ziar waaye di ko ñaanal jàmm suñu borom defal ko jàmm defal ko mboolem julit noonu it lañuy nuyoo sëñ Mamour Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtowa moom it di ko ñaanal bu baax li nga xam ne sof na ko ci li Cheikh Mohamadou Murtowa soson mu ame ci lu koy njortam ci barke Cheikh Mohamadou Murtowa noonu lañ koy ñaanal rakam Serigne Salih Mbacke moom Cheikh Mohamadou Murtowa moom it liggéey bi nga xam ne yor na ko ci Institut Al Azhar suñu borom jàppale ko ba mu jële ci lu kawe njortam waaye di ndokkeel bu baax jàngalekati Al Azhar yépp ak ndongo daara yi mu mel ni fan yi ñu ngi ci ak examen ngi ñaanal ñëpp rek xale yépp suñu borom defal leen jàmm képp koo xam ne yàlla dogal na nga am ci diplôme diplôme bi nekk diplôme bu la jig di ñaanal it bu baax a baax waa rajo bi waa kër gi nga xamante ne ci lañ nekk di leen ñaanal di jaanal ñëpp jàmm ci nuyu suñu mbokk mi nga xamante ne moom lañu wutu fii muy sëñ Pape Seck Côte de la Route ñaanal suñ borom defal ko wér bàyyi ko ak am xelam ci barke yonente bi di ñaan it at mi nga xamante ne ci lañ dugg muy atum mu bees mi di atum jullit ñi ñaan suñ borom def ko muy atum xéewal atum naa tànge waaye atum barke suñ borom mën na ko yàlla na ko def di nuyu bu baax suñu technicien Seigne Abdoulhadj ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu personnel rajo bi yépp jël loxo jël nuyu bi teg ko ci loxo Pape Serr mu jàllale ko ci mboolem ñi nga xamante ni ñu yëngu fii ci rajo bi di ICAP FM di nuyu suñu mbokk mi nga xamante ne moom lañ daan fegul fii muy Seigne Muntaha koy nuyu bu baax di ko ñaanal moom it xam naa ay ngant moo tax mënuta exi fii nga xamante ne mooy plateau bi ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom defal ko jàmm defal ko mboolem jullit mbokk yi ni ñu ko daan defee talaata bu jot ci waxtu bi rek noonu lañ fas yéene ànd ak yéen seen émission bi di ci kër gi tey incha allah ñu fas yéene waxtaan benn tomb boo xamante ne xam naa ñàkkut mëson na fay jaar waaye ñu feddliwaat ko rek te mooy fexe ba dëkkin yi nga xamante ne dëkk nañ ko ñu rafetal ko muy rafetal dëkkin wi dëkkin wi nag buñ ko waxee dañ koy tàmbalee ci biir kër gi te muy jikko joo xam ne jikko ju am solo la te l'islam ak mboolem diine yi nga xamante ne jaaroon nañ fi diine yépp dañ ko daan digle muy fexe ba dëkkin wi rafet moo xam ki nga dëkkal ci biir kër gi la wala ki nga dëkkal ci koñ bi la wala boog ki nga dëkkal ci biir dëkk bi loolu doon loo xamante ne ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel buñ ne rafetal dëkkin wi nag dañ koy tàmbale ci biir kër yi ndax nit bu fekkee da ngaa bëgg defar ab société da ngay tàmbalee ci famille bu fekkee ne dëkk gi ci biir kër yi rafet na dëkk gi ci biir penc yi rafet daanaka dëkkin wi yépp day daal di rafet te loolu doon loo am ne lu am solo la rafetal aw dëkkin nag daa bokk ci yi nga xamante ne daa bokk ci aqi dëkkandoo nag buñ ko waxee mooy yi nga xam ne yoreel nga ko dëkkandoo bi ak yi nga xamante ne dëkkandoo bi moo la ko yoreel aqi dëkkandoo bokk na ci yow yi nga xamante ne ab jullit nga te dëkk ak sa mbokkum jullit ci biir kër gi yi nga ko yoreel mooy da nga ko yoreel aqi dëkkandoo wala waaye aqi l'islam bu fekkee ne dañu ne bokk nga yoree ko it àq mbokk muy xaqul islam ak xaqul qaraaba ak xaqul jaar. Bu dee ki nga xam ne nag xëy na yàlla boolewuleen diine bokkuleen diine su boobaa yi nga ko yoreel mooy àqi dëkkandoo nga ko yoreel moom nga ko yoreel. Àqi dëkkandoo nag buñ ko waxee mooy yow nga fexe bay fegal dëkkandoo bi lépp loo xam ne lor la nga fegal ko, lépp luy lore, lépp loo xam ne day lore danga koo war a fegal dëkkandoo bi. Waaye danga ko war a dimbali it ci waxtu wu soxlaa nga dimbali ko, danga ko war a dimbali. Jikko jooju nag bu fekkee ne sax na ci nit ñi day tax société bi yépp am ak dal, waaye day taxit société bi tabaxu ci bëggante. Te loolu wax naa léegi ne moom la diine yépp yonente bu fi mësa jaar rek la nga doon woote mooy fexe ba defar nit ñi, defar seeni jikko, waaye fexe ba duñ tooñante, duñu yabante, duñu jëwante. Loolu nag bu amee dëkk gi day daal doon dëkk goo xamante ne ni dëkk gu neex la. Rawatin nag diine ji nga xamante ne ci lañ nekk muy diine l'islam. Nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne Jibril daf daan ñëw di ma dénk dëkkandoo ba ma yaakaar ne dëkkandoo bu faatoo dëkkandoo morom mën na koo doon. Ma zala jibrilu yuusini bil jaari xatta wanantu annahu say warrasu. Kon loolu bu amee ñun ñëpp ñu war a bàyyi xel dëkkandoo gi nga xamante ne dëkkandañ ko ci biir kër yi. Waaye léeg-léeg nga gis ñu dëkk ci biir kër, waxuma sax dëkk gi kese, waaye dañuy doon ay mbokk ci biir kër gi waaye duñu laalante. Loolu bu ñu xoolee ci suñu société bi fim ne nii bari na fi lool. Te bu njëkk amu fi woon, ndax ñëpp benn lañ woon, kër goo mësaan a dem da ngay fekk ñëpp doon benn, yor benn baat, genn kilifa ne fa. Waaye fim ne léeg-léeg sax nga dem ci kër goo xam ne yow da ngay am problème fan ngay toog ak kan ngay waxal. Loolu nag bu xasee bu amee rek lii daal di judd mooy tafriqa unsuriya mooy am, mooy teqalikoo goo xam ne ñu ngi koy teqalikoo, sore goo xam ne ñu ngi koy sore te bàyyiwuñ ci xel. Moo tax ne da nga nekk ci génn kër, waa kër gën nuru mel ni dañoo jegeñe te fekk sore nañ, mel ni dañoo jegeñe te fekk sore nañ. Ndax bu fekkee ne yéen a ngi ci biir kër gi waaye du ngeen waxtaan, maanaam waxtaan amut, jëflante amut, jaxasoo amut, kon dafa mel ni da ngeen a jegeñe waaye jaxasoo wu leen. Loolu dañ koy gis ci biir kër yi te mu bari lool, mu bari lool. Da ngay gis ay nit ñoo xam ne ñoo bokk nday ak baay, wala sax ñu bokk baay, wala ñuy ay doomi nday wala ay doomi baay, waaye seenug jaxasoo demewut noonu, seenug jaxasoo demewut noonu. Nga xam ne dañuy nekk ci biir kër gi mel ni dañoo jaxasoo te jaxasoowuñu. Loolu nag bu amee li ñuy daal di sandir mooy dañuy gis ne am na luy xew muy lan, mooy nit ñi ñu ngi séparé wu ndànk-ndànk, kenn ku nekk yaa ngi sori sa morom te bàyyi woo ko xel. Te sori googu ngay sori sa morom, ñàkk waxtaan googu fi ne mën naa jur lu baree baree baree baree bari. Parce que léeg-léeg nga gis nit defe ne xëy na dafa am lum la jàppal, fekk moom jàppalu la dara. Su ngeen waxtaanoon rek kenn ku ne ci yéen dana xam ne diw mi kët ndekete ku baax la, jàppaluma dara, mën nañoo dund goo xamante ne ni dund gu dal. Kon bokk na ci yi nga xam ne
1: nit ki da ko wara fexé ba dekkandom mu dund lolu ak mom moy fexé ba fegal ko ay musiba nit ki bu fekké né da nga dekk ak mom ci biir kër gi yow da nga wara fexé ba su musiba jogon di dal ci mom musiba mom nga fekk ko lolu man nañ ko leral ci bu fekke ne da nga gis muy dugg ci lo xamantene la ca meuna juddo musiba lay don ci mom bu fekke ne man nga waxtaan ak mom ba genn ko ci lola nga genn ko ci mo xam lu muy wax la wala lu muy jëf kon dekkando day fexé ba ki mu dekkal mu fexé ba bum ko xatal ci yu bare bare bare bare bum ko xatal ci yu bare bare bare bare fimne leg leg da ngay dekk ak nit ngeen dekk ci genn kër gi nga yor sab radio xeyna radio yi sax legi bare tut waye nga yor sab telephone ubbi telephone bi ba mom ci bopam dula mëna wax na sax yow yang may déranger waye fekk na yow yang koy déranger lolu même ci biir auto yi dang koy gis da ngay gis ko xamne ab telephone am lay yor ci biir auto yi wala fu meuna don ci yenn place yi lamuy deglu mom dong la concerne waye dana fexé ba deugtal ko ñep te lolu bokku na ci li nga xamantene day lor dekkendo lele nga dekk ak nit guddi man na jot wala beccëk yow xeyna bëggo dallu bëggo noppulu mom mu bëgg noppulu yow nga yor sa telephone wala nga yor sa lenen lo xamantene ni la cey joge mom man na dem ba déranger ko yakal ko dalu nga xamantene waron nako def lolou leg leg sax mu dal digeunte ñaar yoy dencante leg mu dal len fini leg leg nga gis goor go xamantene xeyna day bëgg dalu jigen ji ne ci wetam yorop telephoneam leg leg mu japp lo xamantene da koy déranger bu fekke ne da nga yor lo xamne yow kess sax ya ko meuna deglu amul problème waye yor sa telephone ubbi ko nek ci weti nit koko mom beug dalu te leg leg sax bu la ne dama beug dalu man nga ci indi problème man nga ko andil problème te yoyu don lo xamantene mbokk yi lu mata bayyi xel la fimne budé ci suñu dëkk bi di Touba leg leg nga gis ko te fimne boko waxon ñu bëgg la genn ci yoonu murid gi leg leg da ngay gis naaju tang jeer wo xamne ay nit dañoo wara dallu wala sax am ño xamantene wëruñu am ku baas ci koñ bi ko xamantene day ubbi radio ye ba fu ko neex te bo waxe ñu ne la qasida lañ ci tek qasida yi dañ ko wara deglu fi ci dëkk bi ndax Serigne Touba loolu doon wote ndax serigne bi lolou la doon wote moy nit wërta lor moromu dekkandom wëruko lor ci ay wax wëruko lor ci ay jëf waye wëruko lor ci jëflante go xamantene mi ngi koy jëflante ak mom bokku na ci yi nga xamantene dana rafetal dekk gi bokku na ci rafetal ak dimbalante manam dimbalante même bu day ci biir kër gi man nga dem ba nit ku nek nga fexé ba sa digënté ak mom nga rafetal ko soko mané dimbalé nga dimbalé ko ta yalla tax soko mané dimbalé nga dimbalé ko ta yalla tax rafetal gi nak wéssu wut moy nit koy andal nga and ak mom ci sa jikko ndax amna ño xamné bu fekké né toujours da ngay calculer liñ lay def wala liñ lay wax wala comportement yi ñuy yor ak yow man sa rafetal ak ñom man na ñak wayé nit ñi bu fekké né dañu dëkk ñi dañuy mat ñi matadi ñi dañuy am xel ñi ñak xel ñi dañuy xalaat dogu jëf ñi ñom duñ xalaat dogu jëf motax mag ñi dañ la daan wax né le dëkk dafa metti dëkk dafa metti sagam dëkk dafa metti nak ñi dëkk ño wara fexé ba dëkkin wi ñu rafetal ko kon bokku na ci li koy rafetal moy fexé ba dimbalante fexé bay dimbalanté nako yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam waxé won mune su ngeen bëggé soppan su ngeen bëggé bëggante dé len dimbalanté tahadu tahabu nit ki bu féké né dang koy dimbali toujours même bu fekkone ne da la bañ wala mu am lu muy xol ci yow man na dem ba lola deñ waye bokku na ci li nga xamantene ni dana tax ay nit mëna jaxaso moy dimbalante ci walu alal waye dimbalante ci walu xel waye dimbalante joxante ay adiya waye fexé ba njabot gi ñu di len boole ñuy bokk di lek njabot gi ñu di len boole ñuy bokk di lek lolu bokk na ci li tax mag ñi daan wax ne nit ki bu fekke ne da ngeen di bokk di lek da ngeen di dem ba mbañante dootu am seen biir waye bu fekke ne daanaka kenn ku nekk da nga nekk ci sa bopp yow lijeenti wo kenen waye sa bop do nga lijeenti te dom adam mom kesse meunta dundum mom kesse nit dafa laaj di jaxaso ak ay moromi dom adam buñu xolé nit ñi nga xamantene dañu nek ci biir kër leg leg nga nek ci biir kër gi defé na yow sa dundu yow kesse man nga ko séré waye leg leg nga xey suñ borom roof la tawat so xamne da ngay laaj day laaj kula accompagne yobbu la hôpital bo demé hôpital même bo yoré xaliss day laaj ko xamantene moy dem jënd ordonnance bu dé ay éco moy dem dagati kay moy def lepp kon yow ak situation bo mëna am nek dund yow kessé arrangé wul wala bok mënoko wala soko jémé yit da nga dem ba ci kanam nga xamné li kët man makoy jëm waye manul kon dundu wet kenn dongu la jik muy borom bi subhanahu wa ta'ala kon faw ñu bayyi xel ci ni nga xamantene non lañuy dëkke ci biir kër yi ngir dëkkin wi mëna rafet moy kenn ku nekk fexé ba sa morom nga bañ ko yap bañ ko xép bañ ko mititel waye bañ ko yit di togn bu fekke ne kenn ko ne mi ngi moytu lolou ci moromam dekin wi man na neex kenn ku nek ci ñun man nga yekne sa yo genné da ngay yakamte del ci wat ci biir kër gi sa yo genné yit ñi nga xamne ñom nga bayyi ci biir kër gi dañ lay nam yakamte nga ñibisi waye leg leg nga gis ño xamne wala bok keur yo xamne leg leg am ku ci genn tukki waye kenn du yakamte mu ñibisi ndax lan ndax comportement yi nga xamantene mom lañuy yor te l'islam dafa nek diine jo xamne diine bolo la diine benno la ndax bu mbolo amé rek mbolo ba pare bolo lepp lo xamantene bëgg nañ ko man nañ ko def lepp lo xamne bëgg nañ ko man nañ ko def waye bu fekke ne bolo amut kenn ku ne man nga dund waye na ngay dundé moy yaw da nga yegne bo andon ak sa morom dundin wi dana gëna bax waye dundin wi dana gëna mëna téggé ci aw yoon bokk na ci yit fexé ba nit ki nga respecté ko respecté nit ki moy fexé ba cër bi nga xamantene mom nga ko wara jox nga jox ko budé mak ni ko mag ñi daan jàngalé nga xamné ko gis mu yor sa ati wajuru goor nga def ko wajuru goor ko gis mu yor sa ati wajuru jigen nga def ko sa wajuru jigen ko gis mu yor sa ati mak nga def ko mak waye ko gis mu yor sa ati rakit nga def ko rak lolu moy jangale bi nga xamantene mom la l'islam jangale serigne bi bim ñewé ci téréem bobu di nahju qada'il haj gis ngeen ñun ñep gis nañ nam ko fa lérel moy tariqatul adab rahmatu saghir kal abbi wal ummi wa tawqirul kabir moy fofu serigne bi day jangale ne nit ñi lañuy bari bari ci adina ñet nit mo am muy kila mag ak ki nga mag ak ki nga masel ki nga xamne mo la mag jox ko ab ciir ki nga xamne ya ko mag yeureum ko ki nga masel nga def ko ni sa bop dafa melni lolu bu fekke nañ bu fekkon ne ñangale momu teunku nañ ci kon danañu mëna dundu ci biir kër yi dundin wo xamne kenn du togn sa morom waye kenn du dépasser sa morom fi nga xamantene fa rayam ak fa nga wara yam buñ xolé légui biir kër yi da ngay gis fami yo xamantene dañuy dem sax ba yobonté ci yoon dañuy dem ba yobonté ci yoon ci ño xamne buñ topé dañuy ci wenn wajur ñoko bok nga xamne amna mag ño xamne tay fi ne ku len bu ñëwaatoon ñu ne len seen fami comportement bi lañ yor seeni doom wala seeni set mag ñoñu duñ gëm ne li lu wër ndax ñom niñ daan dund moy fexé ba njabot gi doon ben ndaysan da nga daan gis mag mo xamne fim ne kër go xamne borom kër gu goor ga day am ak njabot gu goor gu bari njabot ga ku ne am soxna waye du nangu sax kenn genn ci biir kër gi mag ñi ñom philosophie bobu lañu yoron moy fexé ba njabot gi ñu boole ñu doon ben nga xamne même bu fekke ne kenn da genn dem sañ ci kërëm sax dañuy def bu événement joté tabaski wala korité ñu dajé waat ci kër gu mag gi defando ko ñom ñep xala yi xamanté ku ne dem légui nak dafa melni lolu mi ngi bëgg jeex té bu jeexé rek lamuy jur lu ci bari moy fitna lay jur ndax lélé nga gis nit ko xamné ki waron nga ko xam bu yagg waye yalla dogal xeyna ay problème fami motax ngeen soré ba xamanté gi war sen digënté xamanté gogu amul kon bokku na ci li nga xamantene moy dimbali nit ñi ci lolu moy fexé ba kenn ku nekk la nga wara sekk ak sa morom ci walu taranga ci walu respect ci walu tek place lola nga jox ko su ko defé mom bu la ko dello di ngeen mëna dundu ci dundin wo xamanteni ni kenn du sonol sa morom bokku na ci yit fexé bay sutural nit ku nanga sutural ko nga sutural ko leg nit njumte lo xamne yow da ngay xamne ki dafa djum waye njumte yoy nga fexé ba sutural ko lu bare bare nga bañ koy xol ci mom ndax nit ki bari na lo xamantene boko xolé ci mom rek gis ko waye boko xolul man nga ko bañ gis bokku na ci yit nga fexé ba lepp lo xamantene mom da ci nek situation yum nek nga fexé ba jappalé ko bu laajé dimbali ci walu alal boko tane ci walu alal nga dimbali ko bu laajé dimbalé yit ci walu xel boko tane nga dimbalé ko lolou don lo xamantene bu fekké né nit ñi ñu ngi jëflanté nonu man dañu dem ba dund go xamné ben problème du am fimne da ngay gis kër go xamné borom kër ba ben la won waye bo duggé ci biir da nga fay fekk ay kër yu bare leg ay problème lay doon yo xamné problème fami la leg it mu doon ay problème yo xamné dañ problème social lay doon waye lu ci mëna am moy ñi and ñi wara and bu fekke ne and nañ tay waxtaan lepp luy amet dana am ci façon bo xamantene amin wadu ñaaw ndax ñun ñep xam nañ ne kenn ku nek bu fekke ne sa wajur da jabot kenn ku nek la ngay bu fekke ne goor nga la ngay ñaan yalla moy nga dem ba am sa keuruk bop nek fa ak sa njabot gogu yit parce que lolu moy développement lolu moy tax adina bi mëna dox waye nak buy amit mu am ci façon bo xamne façon bu rafet la nga xamne kenn ku ne da nga mëna jog dem séti sa morom jog jëflante ak sa morom jëflante bo xamantene yeen da ngeen mëna jaxaso waye seen njabotit danañ mëna jaxaso ndax njabot gogu ëlëk ñom ño fi dess njabot gi ëlëk ño fi dess bo xolé ñi nga xamantene ñoñu mag yoron kër yi jiituñu nga xamne gisatuñu len ñun nit ëlëk fofu lañ jëm kon njabot gi mo fi dess njabot gog nga xamne ño fi dess nak da ngay fexé ba namputal len ci kenn ku nek ki nga wara xam nga xam ko la nga wara sekk ak mom nga sekk ko ak mom ci lu rafet bo bu ëlëgé suñ fi déssé ñu mëna dundu wo xamantene dundu gu ci la xamna señ Ablaane mën nga ñoo ubbil téléphone yi téléphone bi kon mbokk yi ku bëgg bokk ci waxtaan rek mën nga woté ci 33 976 0909 33 976 0909 mu melni kon ngir ñu mëna dundu go xamantene dundu gu dal la moy faawu kenn ku nek ci biir kër gi xam ku ne li nga wara sekk ak mom nga sekk ko ak mom leg leg da ngay dem ci kër go xamne waxna ko legi da ngay dugg ci kër go xamne do xam sax yow fan nga wara tok wala kan nga wara waxal assalamu alaykum
2: assalamu la ngi dey
1: bax tu rek foy wote
2: ma nga wote
1: darul minnan
2: wa ma la fiere ba
1: ngi lay delo ziar ba
2: content ci émission ba kha ba
1: ma sha Allah alhamdulillah
2: waxtan na la trop ma sha Allah no yok ba ba
1: amin
2: content ndax ni tay téru ba ba
1: jerejef jerejef mbokk momu doon wote fa la ci daru minam 33 976 0909 33 976 0909 Salaam alaykoum.
3: Waaw Seigne Dongo.
1: Ku baax ñu ngi lay ziar.
3: Mbay na nga def.
1: Seigne bi.
3: Dam ke xam ma.
1: Ah Seigne Dam ke xam ñu ngi lay ziar baax baax.
3: Nako yëngu yi.
1: Ñi ngi sant Yalla baax ana wa koñ bi.
3: Sa ka fegaay ñu di la xaar.
1: Ah ba Abdou Yad neew fi diko jéxal. Ba
3: Yad day xé bi. Na ngeen def.
1: Ñu ngi leen di ziar baax.
3: Ñi ngi nuyu sa mbokk mu wàll.
1: Ndé sa ñu ngi lay xef baax.
3: Dëgg yàlla am yow mu kenn bi. Nga nit moom bu xamee tey xam la rek. Dëgg yàlla am ko jëra déglu ko jëra topp.
1: Ndé sa.
3: Dëgg yàlla bu baax nga.
1: Ndé sa.
3: Yow moom yàlla la yàlla sàmm gën a sa xel.
1: Amin yàlla boole ñu ko ñun ñëpp.
3: Li nga wax moom solo la kër moom wax dëgg yàlla am na ngeen xel war a fexe rek boo yëpp am nekk tey. Li nga wax rek donte kenn daa dem sax ñu daan dem événement jote ñu xewaat doon bee suwaat kër bi ñëpp daje. Def ko muy benn njabot gépp xamanteni ku ne delluwaat. Waaye nag loolu moom daanaka dafa jeex daanaka dafa raar.
1: Dëgg la.
3: Ndax nit ñi moom daanaka kenn ku nekk nekk ñuy yow jabot bi rek chaque njabot daf lay daal di doy. Moo tax nag nekk ñu réeróo ci famille dafa bëri. Waaw ndax xam nga bu njëkkaan boobu mu taal xëy dañuy indi facteur café bee.
1: Ci borom ci nekk borom kër bi.
3: Nekk. Njabot gi ñëpp daje.
1: Nga xam ne mburu mi sax borom kër gi koy dagg.
3: Waaw pour yow ku ñëwut ñu daana jiw. Ana lan moo ko dal ba tax yow. Dem leen yeeyu. Bu ko defee ñëpp gisante ñëpp seewandoo ñu ndékkee di waxtaan après ñëpp dem.
1: Dëgg la.
3: Waaye nag fekkee léegi fii moom da ngay nelaw bu heure bu la neexee nga yow gàddu sa bul dem diw ko bu heure. Dem fekk sa xel ba nga xel sa xel dugg si ne yow doomu ndékki. Charge sa portable yow doomu muy soppi sam xel. Ah réeróo dina bari.
1: Dëgg la.
3: Ku ne ci yow di jéem a farluwaat bu baax njaboot bu baax. Te jéem a dajale waat te xam ne ñun ñi nga xam ne yàlla dañoo dégg ñu njiit. Am si gis nañu laaj ñu yoree wa.
1: Dëgg la.
3: Loolu fekk yàlla da la koy laaj. Da ngay fexe ba yemale sa njaboot bi doon. Bu defoon maa jotee nga woo leen taaj leen. Ne leen man set dama leen di bëgg yàgg yàgg doo fiy jógee.
1: Dëgg la.
3: ki di mag nak nga xamne mo fi ne te xalel ba top sen ginaaw mom te xalel ba top ci ginaaw momit na sahaba lepp lu wax lu bëgg ko digal ci lu baax la nako def bu fekkante ni baaxul sax na isin bu fekkante ci sen jariñ mu bako te xamna mo dina ko digal benen jariñ mo ci
1: deug la
3: lolu mo am solo te kuko def sen jabo duñu rero mu
1: deug la
3: man wax deug yalla am jabo bi mu yalla denk man ci sax yalla bu baax
1: alhamdulillah
3: ndax fex na ba nas len ni doon ben soxati ni kenn ku ci nek sax bu doxé bu lañu wax dina xaar bu sax papa ba lañu def rek sax seriya ak nan xaar bu sax papa yu sen papa ñeen ngeen lacc xam
1: deug la
3: man nak buñu ñew buñu ma laajé dama ñu delu wat sen di saxam
1: bu
3: sen ma
1: deug la
3: dum leen wax xamna mu amul xel mu bon te xel mu do jong la ko yalla
1: ndissan
3: kon nak lolu yalla ko yalla di ko ñep
1: amin amin amin
3: amin mo leen
1: amin amin
3: kontan ñu ci prof yalla nañ fi yalla saxal saxal
1: amin yalla nañ ko yalla bol jërëjëf señ dam gassaw mo mo doon wota fa la ci Touba El Bor pencum señ dan jaay ñu leen di nuy ñom ñepp te di leen ziar ñu ñaan suñu borom defal leen jamm defal ko mbolam julit assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam ya oustaz
1: ku baax ñu ngi lay ziar
4: ñu ngi lay nuy bu baax baax di rafetlu sa liggéey
1: ndaysan tour bi fay wota señ bi
4: Sidi Colobane Touba Baghdad
1: señ Sidi Colobane
4: wa Touba Baghdad
1: Touba Baghdad señ Sidi ñu ngi lay ziar
4: wa ñu ngi lay delo ziar di nuy cheikh Abdoul Sall mi nga andal ci liggéey bi
1: ñu ngi lay fay
4: di nuyu bepp kilifa bo xamanteni yaa ngi liggéey ci radio bi 103.5 ICAP FM
1: nissan
4: waaw di nuyu wa Baghdad ak wa Daruma ak kep kuy lay tewlu rek melni li ngay waxtane manam maam dafa am solo waye li ngay waxtane ni man na ni jamono ji ñuy add ngay te lolum dafa daj kap ci ma manam ci rew mi manam dal bo dante be xironte be ngayonte be ya manel ak manel mam lol manam mam bi ngay waxtani mam dafa manam dafa def fepp tuntun ni ndax tuntun ni aduna bo beugé dund te do muñ yow ya na rasul
1: deug la
4: aduna bo beugé dund te do muñ beug lu nit wax rek mam ko tondu
1: yow
4: mom neex leena ci tona ngay de
1: beug lu wax mo xori ko
4: waaw mam ci tona ngay de
1: ko lo xol sax ngay li jëndini mo xolen waruma xolen non
4: waaw manam ci ciona nga na rate manam jamono ji manam da ngay muñ rek tay jéggalé tay jéggalé té tax da ngay gis borom kër bo xam day joxé départ sax yor njabotam yor kër bu mak ci lim bëgg lepp du ko am ci njabotam
1: deug la
4: waaw kon nak yow mi nga xam yow ya génn wara dem liggéey ba nopi yow do wal baat yow ya na rafon ba jigen ñen ci jigen yi nga xam ci ño nek ci neegu sey sa jafé jafé sey dang koy neub dala metti wu di muñ bu yagge rek mu manam lepp safara wu
1: deug la
4: mais di jangi lool manam lu la dar rek nga dem ci internet ba diiw def na ma nanga moma xori moma gaji nit da ngay am sutura
1: deug la
4: leen nga gis nit ko xamne nga yaakar mi ngi jam mais fekk mo la upp ay problème mais da la neub bopam
1: deug la leen nga gis
4: wa nga top mbedd yi top nit ñi fo dem diiw def na ma nanga moma xori moma gaji moma dem fekk yow nit ñi ñoo la upp problème mais dañu note rek
1: leen nga dugg ci famille bo xamne nga fekk famille bi dal ñepp dal nga defé né amuñu ben problème
4: wa
1: fekk seen problème dañ koy gérer seen biir ñom
4: aduna mom fi nga ni ya sax ko la dakk muñ rek manam gagné la
1: deug la
4: waye fi ñu ni jamono ji ñu nek ni ku muñ ta muñ mom bokko na la leen bo muñ ta muñ bëré bu liggéey kay bo man ni do fa yag te xulou ba xex ba ci war ba yow ya fay amé man kéral rek man ko dal wax cheikh abdad man fepp frontière yu bari jaar waye fepp fuma dem di liggéey xam nga la leen wax man xulowuma xexuma ma da dama japp sama morso ndiam su amé lu bax lu ma lay defal ma defal lako su mom lu ma def ma tey japp sama morso ndiam def lo man wax lo man bo teddé nelaw ko la wote la fu nga jël ko
1: deug la
4: waaw waye nit ñi mom problème yi ñu bari li yépp ma bu doon yow manam fi doon bala nga xam problème yi bari tay bo demone ci brigade yi wala police wala gendarme da man da nga yërem tak der yi sax manam li dem prison rek kenn xamu num toll
1: deug la
4: té lo xamni tay buñ ko waxtane won ci biirum neek man na baña yegg ko
1: deug la
4: waye nit ñi da naka bo xolé légui da nga ni manam dal ci jamono ji man na ni fi daaw sax kenn kon dal yaay li jënd sa bop
1: deug la
4: waaw kon dal maam nañ ci gëna bayyi xel maam di gëna waxtaan ak jabar ku yër sa doom wala sa soxna nga xol fa lay dugg ci lan lay nekk ngay xol ci lan lay ndax nit mënoo koy jox lekk ak naan gani nga ngay do liggéey fu muy nekk
1: deug la
4: waaw nit ñi dal nañ gëna bayyante xel
1: deug la
4: nga xamni manam dal nañ aduna ku fi ne il faut ngay muñ waaw fuñ fo ngay muñ aduna ku fi ne mom da nga deg lu neex da nga deg lu naqari
1: deug la
4: waye dama lay di aduna lu neex la bëgg deg yow mom ya na rasul ci aduna ndax yow mi nga xam da ngay liggéey sax leen nga dégg wax jo xam bi la lay naqri doon waye dang koy muñ rek ndax boko muñé day mujj yag rek day soppi ko ñëw nga dëkke ko waaw waye boy def kula wok nga xori ko mom nit ñi dañ tar wala am ñoo xam dañu am jot am ñoo xam mom so leen rombel bu la jalle baat ba nga tontu rek fofu lan lay jaar yi mom luñu bëgg am lepp ñu am ko mais yow da ngay mel ko yeglu sa yaram rek
1: deug la
4: ndax da boy def lu la nit wax na dem wala lu nit wax na dem yow mom ce cœur dina tassarom
1: deug
4: la téro mëna def ak yeen té ko andal bu yagg ni nga bayanti andat ke bayanti aduna da ngay muñ da ngay muñ kula gëna muñ dal mo la ci gëna mëna né
1: deug la jërëjëf
4: mais da ni da ngay xey rek manam yow lu leex kess ngay jëg muñ ta né nit ñi mom bo bari wul ñu bari daanu sa kaw
1: deug la jërëjëf
4: da yaalla yaalla gëna doli ci gëna rek gëna tapé xol yi rek
1: amin amin jërëjëf
4: en tout cas dal ya oustad mom liggéey bi rafet la
1: jërëjëf ma sha Allah
4: jërëjëf ba
1: jërëjëf jërëjëf señ Sidou Colobane mom doon woté feulé ci Baghdad 2 ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax te diko ziar 33 976 0909 33 976 0909 mbokk yu kon ñoko dégg ndaw dégg da ngay dugg ci kër go xamné ben lañ warono doon wayé xiro baak ngaayo baak bodde ku go da fay melni luma la mënta wax té bo xolé ñaari la koy waral lu tuti lay doon lu ndaw lay doon lo xamne mënon ñu ko waxtane kenn bañ ci am problème salam alaykum
5: assalamu alaykum salam
1: ku baax tur ak foy woté
5: magu ñay dé lay ñu baax
1: magu ñay
5: yalla na yalla ci fal fam leen defal leen ngir
1: amen yalla nañ ko yalla boole
5: tay sa bu ne magi delu ci ap ak waxtaan yi waye sun mam mor ñu def nako yalla sam rek barki suri du wax
1: amin amin amin bak cheikh khadim
5: ko xamara ka di rafet na lool ma koy du rek
1: ndeesan
5: sa bu di ci rajo bi mom affaire kenn nga du mo meuna nek di wax len waye man di nek sun du wax
1: hmm
5: ci de cadre ban dan lool
1: ndeesan
5: ñu ko diglé ci jamono bi ñu ci ko wax ci cadre di gis yi xamna mo ñu repentu aljuma ji hmm ni ñu ñu xawa sopp ko baax rek do door te nga xamne señ bi bëgg na ko ñu defal dox ko ci barke señ bu baax man xamna bo di té créé ma té par di wax ben way ma ñaan ñu sam ñu ñu bër rek
1: ndeesan di def
5: baax na baax na di wax
1: di def wa jëre jëf señ magu ñay mom ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziara ñaan señ borom defal ko jamm defal ko mbolam julit kon niñ ko doon waxe sank rek fexé ba tapé xol yi ñu doon ben salam alaykum salam alaykum mbokk mo mu genn na fexé ba tapé xol yi ñu doon ben lepp luñu wara waxtaané ñu waxtané ko fexé ba tapé xol yi ñu doon ben lepp luñu wara waxtaané ñu waxtané ko ñi ko wara waxtaané waxtané ko su ko defé duñ am ben jafé jafé waye bu féké né assalamu alaykum
6: alaykum assalam
1: ku baax ñu lay ziar
6: am baye ñu ñam
1: ñi ngi sant yalla bu baax
6: alhamdullilah
1: wa turé foy woté
6: ma ngi woré khair de
1: khair de
6: wa
1: bismillah
6: papa ñu di imam solo xamna
1: hmm
6: di kër yi def ñu dana jafé dana jafé
1: na jafé safara
6: am dafa am lu ci yokku lo xamni amu fi won lu fi yokku lo xamni amu fi won
1: lu mel ni
6: moy xam nga telephone yi ni ko
1: telephone
6: yi séparé ni complètement
1: yalla
6: xam na ko kenn ko ne yaa nga do sa telephone beru
1: bo dama ci kay de ko ne da ngay melni ku yor sa dukki rek
6: de ko li ma la man la man kay di rete wor moy dima gis kay du jam ndax fi amu fi won deug la nak kum neex ku ne man nga bax ndax lu bax ngi fi re way ba ci nga top solo won di def la neex pour bax da nga am la dana jox
1: deug la
6: kum moy ni nga wax ci walu deug ndo kum fa ji nga xani leer nañ koy taal mu kep lu ko daayira la mo xam ap ya xam na ngay jang alquran mo xam amna tan ñoo xam duñ jang alquran duñ jang xoy mom
1: ñi yu
6: xol ñu jabat la wax waxe dar su ko defé nak la jël té bo waxe ñu rek ci am mourid la fi manam man damay jaal sax ak serigne fa ana li ci fi da la ma tudd fi di dégg yenn wax yo xamni fi mo xam man wax lu mu doon man lay sax dama na est ce baye fa ñi ngi liggé sama koñ bi la rek ay ndënd la fi dégg yo xamni ñi man dafa am luñ baye ko mo dafa am dal lo xam dañ ko mo dañ ko muy waye li xew ci rew mi waaw ci na suñu dëkk bi di Touba mo manam man jaaxal na ma ci ni buñ dekkon julli tay comme ça tamit wala ko rek
7: bu mo sama am da ngay gis comme li nga waxe non wax ñepp dañu togo dajje rek ci genn kër manam kenn ñu buñ xam sax kenn ku ne no toge li nga dañuy bolé lepp
8: lepp
7: fédélé wat
8: sédélé wat deug la dé
7: kenn ku ne manam tim la nga tim nga xamni bi su ngeen paré kenn bari ta après ngeen dal ko saxaro légui nak kenn ku naga bér té comme ni nga waxé béro ki ne mo mënta né parce que bis dana ñow nga soxal ko la assist
8: deug la
7: comme ni nga waxé dem hôpital
8: il
7: faut kenn jëne la ordonnance
8: mbamu
7: yobbu nañu analyse mbamu tagi ticket ma nga man mi dem sax xamna defal xadim ji da ngay gis ko xamni bi day ñew mu and ak nit ko nga da fay nek rit dox bay bëgg dé ma xamné kon dégëti do ma dama dal and yow dong dal dégëti
8: mën tane
7: yalla xamna mën tane
8: lo mëna am ak lo mëna am ak ndombol tang bo buñ la mëna takkal
7: billahi la
8: mën tane
7: barki serigne touba
8: mën tane
7: dagay nak mañ muñ rek man dé lima ci tam moy muñ ku mëna défar sa bop ku mën ta défar té jéma défaré rek waxal la nga waxal yalla waxal li nga wara wax rek
8: ndaysan
7: manam da def nak baye ko
8: ñu baye ko yalla
7: waaw ngi jéggulo assalamu alaykum
8: jërëjëf jërëjëf mbokk mu doon woté fa la ci khayrata wax na lu am solo ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
8: ku ba touré foy woté
9: ngiraane lay wot ñaari pono
8: ngiraane ñaari pono
9: da ngeen yendo
8: ñi sant baax tour wi
9: ñu rafal Mustafa
8: Seyd Mustafa
9: ñu rafal waxtan yi de
8: ndaysan
9: wa da jaam na solo waye du seug bi manam day tuba bi da dik manam duggal ci lu bare bare ndax seug tambe da naka wax
8: tuba bi
9: ah mo gisee bu ñeek mag ni manam kër gi bu ko bësku jotté mel xar do ngol ni ray amul kenn ku ñëwé jël mel xar diko ray légui na duggal ci kër da nga gis ñu ray ñent xar han wala juroomu xar bobu la xajj liko gamé té li koy def moy tuba bi ñim na xam moy kër go dugg la fa nekk ci ay téléphone kenn xamul ko ko bo dugg ci kër kenn ku ne ya nga yox sa téléphone han téléphone yi saxé jikko yi té kenn ku bu dé gono yi kenn ku ne ah xamul lamuy xol ci téléphone bi am na ño xam dañuy xol téléphone ba minuit 1h ci nek ci téléphone han muy lo xamni danaka legui kristof sobu mo dara jeex ndax mune amna ñu gën jabar go xamni manam lañuy def dogu xam te digël lañu bo len digëlé sax ñaare digëni digël do len naqal muy jamono ju doy war jo xamni mom yalla dimbe na baye xëñ ya kana du neex ak ki de
8: du neex rek
9: la ñi buñ jëk boy golé bindey suñu biñ tay tollu manam boy goné bëgg génn buntu kër bi di foyé da ngay taggu sa bay bu la né togal nga dugg légui nak da ngay gis goro go xamni day foyi bu minu 1h ci gëna met nak moy man aljuma jéwésu dama gis goné yo xamni ni daño dem football ci mbacké gogi jël sen auto bu aljuma jotté daño sank ba ci rek dem gir dulli ci aljuma da nga lol jaan yow génn ci jakk ji dem football par dugg jakk ji muy ay jëf yo xamni jikko yu yaq yo xamni kenn xamul ni ñu mom dal yalla dimbi na waye jamon lu nekk jo xamni ni ku ci titu de war nga ti jamon yu doy war la barke suñu ta boko mag ma nga la fi mag ni nekk woon jamon yu doy war la ndax boba jot amul bo budé noré da ngay dem yobbu soxi taxan andi sa waji ñu jigen da ngay dem roti len dang koy def and ak yar bo xam waye legi nak amutul gon yo xamni ni leugue met sax no ko tul ko def baxna jëf jëf yalla bu defal nak señ ci wax
8: jërëjëf señ Mustafa mo doon wote fa la ci ngiraane ñaari pono ñu koy
10: salaam aleikum
8: wa aleikum salaam señ bi da nga jégué ab radio de
10: salaam aleikum
8: mané da nga jégué ab radio
10: pap
8: allo
10: pap
8: señ bi da nga jégué ab radio
10: allo parfait bay amul la
8: wa señ bobu xamna dafa djum ko jakar na émission parce que mo jéxal légui 33 976 0909 salam aleikum
10: assalam
8: ku ba touré fo wote señ bi du pap sec
10: bay amul
8: du pap sec
10: Pap sec
8: jeexal na du pap sec
10: jeexal
8: waaw jërëjëf mbokk moom xam naa Pape Seck Côte d'Ivoire Sëñ Fallou lu bëggoon a jokkool. Kon mbokk yi ñoo ko déggandoo rek kàddu yi fi doon yëpp ñu déggandoo ko. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
11: Allo.
8: Waaw salaamaaleykum.
11: Aïssa.
8: Ku baax daa mel da ngay jege ab rajo de.
11: Allo.
8: Waaw ñu ngi lay dégg.
11: Salaamaaleykum.
8: Waaleykum salaam.
11: waaye ñu wax ma ne ko léegi jabar ji yàqu jabar ji yàqu ci kanam di.
8: kanam la jëm.
11: xam nga lu ko def. dañ daan woote bindu lettre di joxe di poste ji bindu lettre di xaar dem di poste ji lettre ak di ak di rañ léegi nag téléphone yi laa yóbbu jamono yàqu yàqu gi kanam la jëm kanam.
8: kanam la jëm.
11: waaw ku koy fi ne ku man ku say boog ku mën a muñ tey ku mën a muñ tey boog a mën a muñ waaye ku mën a muñ jamono yi ñu toll di yàqu di kanam la ci wàllu jëm kanam la jëm kanam.
8: maa lu xam-xam bi gën a bëri yàqu gën a bëri.
11: yàqu gën a bëri fi ñu toll nii li mën a waat mooy. yàqu te na xaalis bi moo yàq réew mi te ñu léegi xaalis dañuy yor xaalis yu mu séer ñaata dëkk tey saa mi nekk sa pool xam nga loolu boo doo mënoo jub mënoo jub. li ma wax daal mooy lenn sëñ bi. kanam la jëm kanam.
8: amoo ci ay solution yow loo yaakaar ne bu ñu ko defee mu dara. mbokk moomu génn na xam naa. ñun ñu gisandoo ko ñun ñëpp rek wala boog ñu déggandoo ko. delloowaat suñuy xel waaye fexe ba njaboot gi kenn ku ne sa njaboot sagam suñ borom dalay laaj noo leen yore ëllëg nga fexe ba yar leen ci diine waaye fexe ba lu ñu war a xamit ñu xam ko waaye lu ñu war a manit ñu man ko fexe ba tàmmal leen sunu mag ñi sunu lañ doon jëfandikoo sunu nag maa ngi dañ daan wax naan sunu moom bokk rek waaye sama siis lépp dañ ko daan bokk lépp da nga daan gis gone bu yoree dara sax waajuram da ko wax ne ko mayal diw mayal diw mayal diw ngir jàngal ko ne ko moom lu mu yor da ko dafa am ñu ko war a bokkal na ko bokk ak ñooñu waaye loolu daanaka mi ngi jeex léegi da ngay dugg ci kër gis xale boo xam ne lañ koy defal ci koppam wala kaasam ay moroomam dañuy taxaw di ko xool waaye duñ ko wax mukk duñ ko wax mukk ne ko mayal diw wala joxal diw te gone moom na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rek kullu mawludin yuladu ala fitra. salaamaaleykum.
12: waaleykum assalaam wa rahmatullah.
8: ku baax tur ak fooy wootee.
12: Cheikh Fall Touba.
8: suñ Cheikh Fall.
12: waaw.
8: suñ bi ñu ngi lay ziar.
12: yàlla yàlla nangu ziar.
8: alhamdulilah.
12: ah yaa ngi ci jàmm.
8: ñu ngi sant yàlla bu baax.
12: ñu ngi dab waxtaan wi dañ koo dab nag mais am na lu mu ci sotti diw.
8: ndeysaan.
12: ñu koy rafetlu bu baax. waaye de sëñ bi. mbir mi de loo ci mënti dégg. kilifa yi njaboot jiite njaboot bi. am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy rëy.
8: bien sûr.
12: gis nga njaboot. état du la ko yaral. bett bi du la ko yaral. taxawaalu du la ko yaral.
8: dëgg la.
12: sa doom ci nga yor sa kër gii. ba balaa nga koy am. yaa demoon ba gis yaayam. ànd ko indi ko sa kër. yàlla suñ borom mi maye bant. may la ca bant. nga ngénte ko. def ci lañ ca war a def lépp.
8: dëgg la.
12: tàgguwoo kenn. tàgguwoo état. neewoo état na ma ngénteel. neewoo sama baay na ma ngénteel. neewoo sama ndeyaay na ma ngénteel. yaa def lépp. pour ba nga bëggal sa bopp. yaa xam sa sëriñ la. yaa xam sa xarit la. yaa xam sa yaay la. moo xam sa baay la. nga jox ko ko. waaw léegi boo defee loolu lépp ba des première suñu njëkkee defee erreur. ndaw si xa bi mu amee doom kayit doom ji sax duñ ko lijjanti.
8: waaw
12: première fautif. kayit doom ji sax du am kayit. ñu war ko jàngal. alquran. duñ ko jàngal. ñu naan kii gone la. mënagula jàng yaayam naan mënagula jàng gone la. yaayam ànd ca loola. dañu bamu lanké lool goné gul na ngouté jang bi mi ndaw nga bayé ko ci continuer non lay magalé amul genn goné gul nango jang amul goné dañ koy forcer mu jang mais benn goné gul nango jang muy ñun ñi ñepp yi jaar bu ndan jangi dañ lan bañ amul goné gu bëgg jang non la yalla bindé goné dañ ko ko mo ñaalé
1: deug la
12: mais yow mi wajurum ya koy forcer ngir bu bëgg lu ko neex parce que li ngay bëgg mu neex ko moy li lay nakari ëlëk
1: deug la
12: amay deug ba
1: deug la
12: li ngay bëgg mu neex ko tay ji nga koy neng nengal ya mom moy sa joy ëlëk
1: deug la
12: tay ji kër go dem ñu bari ñi ngi wote ci réew bi di wax mais seen kër boko démé gonay ndaw ñoy yor téléphone
1: deug la
12: yow boy wuy sa téléphone sax sa dom dula may jamm gi nangu téléphone wala baye bi wote yaay ji jël téléphone bi nan ko wuy sa baye baye bi ne fa nan allo allo ko xamni mënu ko wax han yow ya ko ci kanat wal lolou deetu la nga nek ab julit doomu julit jang alcorane yow sa bop mané jël sa téléphone bi enregistré ci ay alcorane diko jox sa doomu diko foyé defo lolou ay miké nga koy won taal sa télé jox sa doom commande muy sétane ay miké mom lu muy doon bu magé lu miké parce que miké la xam
1: deug la
12: xamul nit ñi parce que wona ko nit ñi ay rap nga ko won té rap yoyu la tuwa wi di won dafa am luñ ci laax dañ lay won ñaari gone yu goor yu fonante wala ñaari jigen yi yu fonante ñom loolu lay lay won wala ku yor paaka rap jam benen paaka lo mu mat ko wala mu gaddi ko bo xolé ndaw gone yu ndaw yi ni ci dëkk bi yépp kenn dama yalla jigal genn wal gi ay mikke lañu def mikke rek lañu def gone go ci rom xol ko lamuy def ndax ki nga nan ki gone gi ndax jëf nit lay def wala ndax waxe nit lay def jek jek mbow jek jek daw na lepp xat wo lolu te parents ñoko def
1: deug la deug la
12: ta kon nan ko bëgg jigni gone yi parents ñoo wara delu seen xel yar seen doom yi doom kenn du la ko yaral kenn du la ko wutal métier métier da nga koy wutal sa doom forcer ko mu jàng bu jàngam bënut nga wutal ko métier forcer ko ci métier mi lu mu metti bu ëllëgé moom lay jariñ
1: dëgg la
12: waaw mais di ko neng nengal naan mënul lu mu ko dara ak def na lii def na lii parents yi kenn defu ko ñu lépp ñoom ñoo ko def taluñu sax
1: ëllëg dañ leen ko laaj
12: waaw taluñu sax seen doom
1: dëgg la
12: jigéen ñi taluñu sax seen doom yi fu seen jëkkër nek dinañ ko lijeenti ba xam fo nek mais ku sa doom genn ñaari waxtu do ko lijeenti da ci jëkkër bu waccoon legi dugg ci kër gi gennat nga jël sa téléphone fallu fo nek nangam nangam yow sa doom ci lijeenti wo kon buñu sonol nit ñi nañ topto seen doom yi parce que ñoo sa ko am doom am nañu bëgg doom te am
1: ndaysan
12: dañ bay jaxan baaxul Sénégal dañoo ne ci ay jaxan ak fo te lolu jëmewul fenn kenn ay rejex te lolu rek lañ ne newu ñu ci leneen waaw am ko dong lu ñu ne newu ñu ci leneen
1: jërëjëf Cheikh Fall moom doon wax fi ci dëkk bii di Touba addu bi am na solo machallah wax na lu am solo ci parents yi am nañ ci responsabilité bu mag ndax doom bu la ko yàlla joxee yow yaa ko war a yar kenn ku ne ab sàmm nga te yàlla dana la laaj li ngay sàmm ëllëg addu bi am na solo machallah ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax xam naa liñ ñu cërale woon ci waxtu dafa mel ni jate na ñu ngi nuyu auditeurs yépp ak auditrices yi di sant bu baax a baax ñi dugg ñi doon waaja dugg te mënuñoo dugg ñu leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu def ci réew mi jàmm def ko ci penc yi def ko ci kër yi waaye def ko ci néeg yi ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje talaata bi ñëw ci waxtu yi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
13: yekkatul dama fekk ndaw si faram sekk bis ke ndaw soosa moo sut faram yépp xel ma gis muy fasoo jog bégal wépp far ba fare yepp ben taw far du jël mi ngi waaje kay selsel rek bek tana yepp far yow na sam xel di dal mi ngi japp geettam di xeppi param ba toyal na te ni.

bala tek baaje mu serum ndoxam tiap tiap gat modi dunya yegal te gat modi ak jaamu jaamu tegam wërak dundu ak wërseug kër gu jak du na ke ndara dekk yewul tekam ku dekkam ba ka jeete ba nul bërej mu dekk mar ak ngar di reccuy jëfam xarit dëgg naanal te gas bënn yow ku def nii bu bit ba du reccuy jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis ba mu bég ci jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis ba mu bég ci jëfam ndaxam gaayi koo xam ni ba mee la koy xaloo mu ca senn cagar doy na ko mu doon dunde am ñax di tëddit korang mu doy dëkk lii yàlla it xam na ko faral dëg di doy loo xarit lii nga am dangay doy lu doo doy la lii dëggu ko ñaam junni tey ak ña am tànkayam ku neengu yi tawat tey wuti dolliku te koo seeru buur ak yëfam ak ma ngay aajo la aajo kenn ñëkku ko ku am loo amul aajo loo aajowul ku am lëf lu bon bon nafara sant ko te foo déddu kuy wax ni man sant naa da des gornde ñëkkul lu muy nemmiku te foo fekk it ab tawat kat du nit te du gor lu dul cant yow moytu ko mu ñag canta gën lépp loo man di def na ngay sant kay muñ tawat nag ba ko na ngay sant xiiwal di muñ jépp lor ngirum gaay yàllaa ngi nii soobu ko amaana nga gis gaayu ñuy reeka bég di soo xaale ay lor yu dul teggiku dañuy dox dina booka na bii tawat te koo gis ci ñoom ab cagar doy na ko lu dul doy du loy la selay doy di doy murit mbub bu daalak tubay doy na ko lu dul doy du doy nag seluy doy doy murit mbub bu daalak tubay doy na ko xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutil yàlla yow mii ba dee mbaa nga am na tax yàlla yombul ku koy wut te am ci la soxla doo am ci moomus ngërëm dalay wan mayam yëpputey yër sa xol mayul dëgg muy gis ci sa xol mbañam ku footul xolam nag ci mboolem lu dul cofeelu boroomam du am mukku ndam ku bootam kajoor ak bawal ak jolof te soppit lu dul yàlla baaxul ndaxam na ngay sange say kem du wër sëg wu yaa du mbooloo du ab juddu lii far ko xam cab yar aku dëddu ak jëf jiiw la nit daarawantee ka sangi kemam lu dul yàlla yàlla aku gën dëgg yow wutil yàlla moo gën di wut ay mayam te koo gis ku saytuy yëfam gët na lay gënal ay yëfam ngir ku nee gën yëfam karaamaa ci xar baax akiy xam-xam ak alal dong ñu nit ñu fonkoo na dem ñu daanaa wakay dox di wax looy garab ku cay seeru boppam mbiram farfayam ku gis lëf lu dul yàlla loolee mu gis da koy dal di doy loo mu far dem ñagam lu nit am ba loolee waral muy taxaw bu doon rëy di gis moogogam te ak may lu rëy rëy ci xol ak ci bët jarul dëpp kuy dëpp dëppoo ndabam amul kenn koo xam ni yàllaa fayam amul kuy mayam yam wéyal yow tegam di dox ci ndox ak jàpp suusay saxañ akay sël bu aw nit du may nit ngërëm na lay may ngërëm muñ lewet aw ndigal di jéggal ku lay moy defar koy yërëm balaa yàlla mii dénk jaamam bëlëf dafay génne duniyaa bu wér ci xolam ku duniyaa mu bon mii mi dellu xolam ameegul barab kay bu aw yiw di dem te kuy woo boroomu araf war nga koo xaroo xar bu laa bit bu dootul tilim te kuy woo boroomu araf war nga koo xaroo xol bu laa bit bu dootul tilim bu sa xol di set yàlla ral cay dalag yiwam yépp ngay waaju xam lépp am bu sa xol di set yàlla dal cay dalag yiwam yépp ngay waaju xam lépp am képp ku seqib jéego gis jeme ci man ngir bëgg a gis saa jëmu ji ak bëgg a gis samay bayit na sébbulu céebam nga nee la ci ngërëm ak wërsëg ak mucc ki ndam ak barke ak wéru yaram ay dal na nag kuy jombulu kuy jombuloo siyaare nit doo gis mu am la muy mibét bul jombuloo siyaare nit siyaare day taxafulu te bul siyaare ndara ñaar koo xam ni kii dana la waar ngay waaru mbaa nga di ko waar muy waaru lii rek kay solo njëgam ci soo nag ñi la ñaar jëkki.

0: sa bop mo gën gud di war aw nit ñu na ya am solo ndegam ci do nañ ñi la ñaar jëk ci sekkir di war war sa bop nit ñu na ya am solo liggéeyal nga yalla liggéeyal jabeel liggéeyal nga mbolem ku am ay ngeeneel ba yalla ngi lay fay jabeelit di fay ku baabo na ngi fay bëggal mbakketeel say wi du jeeti sa fay du jee sama yi du jeeti da nga weesu jeel soroxloo nga mbolem ku daasay jëfal jabeel ak boromam saree jot nareel ku dee faa waxut sang tay ñar naru te yaara muy meteel sëriñ saa ngi lay naw murit yaa ngi gëm te koo teeru nangul nalaa dal di deel sëriñ boo janoolul janoo ko xolam murit boo ji tul gis nga yow xol ba daal damaa xër te oo may alal moo waral ma far bëgg def sab jëwal dee ma baal li may wax jëgul man li may wax jëlul damaa mën la noppeeti ngir sëñ bëggeel bu may junni yomboon nga gis bépp bis ma xëy yet la ay junni tey bés tayeel bu may junni yomboon nga gis bis bu set ma xëy yet la ay junni tey bés tayeel ndegam oo ma am nga te am naa la it sarax may nga neel ak waroo mii nga neel te man Babacar mii nga gis fas na maa dew lar gu lay wut ba xëy dem ba meel te may naa la saa guddi ak saa bëccëg xabal lépp jël man du yow may deseel soril may lorang mooy mosal may ngërëm tegal maw naqar yow fegal nag tayel yàlla di géeju njariñ goo xam ni kenn du ko ak duykat yi duy nañu bay feesal te kenn su ko dokkat yi jóg nañu ñi ngi daagu ñii jamkël ñi daawe niw saana ko sox waaye kenn jotu ko ñi lee nga xatuuti ñii xam dëpp ñii bañ a xam ñii ëpp fab ñëpp xam-xam waaye kenn xamu ko ñi lee ngi daj tuuti ñii jóp ñii bañ a daj ñii daj ba daj lu rawum xel waaye kenn daju ko ñi lee ngi gis tuuti ñii gis jóp ñii bañ a gis ñii gis ba gis lu ñu dul wax waaye kenn gisu ko ñi lee ngi jam tuuti ñii jam jóp ñii bañ a jam ñii jam ba jam ba bu cëy cëy waaye kenn jëmu ko dellul ca saw sas bay nag bu liggéeye warut tool ak warum tooba lii day yàq mbay bàyyi ko njëgam xamoo ko te xam saw sas mu doy la xanaa njëgam gisoo ko te gis sag fal mu doy dagu ko toolam bi nag loo ko wër wër wër te xam ni bayoo du tax nga am dara yow luy tee nga am moy ko toolam bi moo di bàyyi mooy fawoo sax ci ndigal mu ca njariñ fawwa dif añ dik falit pexe ko bu itte woo xam lu dul saw sas ku bëg di njariñ day jéem a xam aw sasam tey jéem a dem bàyyi ko loo xam-xamu moy te wëccoo mooy gëfa ci la lës loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkka xam tane ko bayi lu bon def yiw añ ñëw nga añ baya bay yemal ci lii nekkitab cër kon mu ñëw ngati ko loo ku muy tàmbalee kay yam la xel man a jot lu hëppwul tàmbaleewul fenn xel jotu ko asal ca farlu ku ñëw day as di as bani met yóbbum ndoxam ba ko muy fell ak ndekeen na su ko asal ca farlu ku ñëw day as di as bani met yóbbum ndoxam ba ko muy fell ak ndekeen na su ko yow mi nelaw te xamoo say biir na ngay nelawet
1: IKAP FM